0: Nari 2.700 FM Gaganda or City Nari 3.700 FM Bukino Amiga 13 minutes after 8 o'clock. That's attached for you. Cat's Eye Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Sweetheart! Pang malabong tumindi yung sikat ng ating araw ngayon, ano? Makulimlim talaga. Kung kahapon, cloudy, second day na lang cloudy. Makulimlim na naman, mukhang kakabahan na naman yung mga may balak maglaba, no? Mukhang mapupurnado na naman yung plano natin na maglaba tayo na mauna karon. Oo, kasi naman hindi naglaba no, maiinit pa. Sige pa, ugma na lang, ugma, karon ka. Magandang umaga sa lahat ng mga laundry shop, sa mga laundry hubs. Siyempre, di ba? Kayo na ang tatakbuhan na naman kapag ganito makulimlim ang panahon. Shoutout sa inyo, ha? Ang Mars Laundry, magandang umaga. Lagi naka-hard FM yan, eh. Di ba? Magandang umaga sa kanyang daubana na si Entoy. Gangisi, Kabulong Pamino sa Hard FM. Galing sa Serenity of Dampil, Ipunan. Good morning, Serenity. Yeah, thank you so much for listening. At sa lahat po ng heart natin, sabi ni Lady M, yun, no, mula dyan sa may Iquito Paul. Thank you so much. Still with me. Ako pa rin si Jason Stila. At siyempre, mabukas-bukas pa rin ang text lines para sa inyo mga shoutouts at 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Tapos, ang ating draw, abangan natin, isa pang winner ulit, magkakaroon ng bugas at groceries. Kaya naman, abangan natin lahat yan, mga sweethearts. 8:15 on the clock. Commercial break muna tayo siglet. Babalik ba tayo with more? May butag sa tanan. Padayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 Hard FM kag ganti oras sa rin 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, din siya kahal na lang. It's up from Maggie. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang umaga kay Totski. Maraming salamat ha. Ano to? Naminaw daw ang PUB bus number 17. Oh, sa upo ito, City Homes. Oh, thank you. Maraming salamat ha. Yung mga bus ngayon na naka-Hard FM, good morning! Nagang salamat mga guwaps. Ganda sa inyo mga passenger assistant officers. Magandang umaga. Tepsa Robles, brother, good morning! Nagang salamat sa pagpaminaw ha. At siyempre pa, nako eh. Abangan nyo po mamaya ng konti lamang, sweethearts. Ang ating draw, nako eh, baka silingan mo na. O ikaw mismo ang manalo ng bugas at groceries. Antabayanan mo yan, ha? Saglit muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada natin sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: HBG Noel, Gumbati Arangon, ang Heart Taxi na sa linya. Hello, Noel, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Yung mga galing ng Makabalan at Puntod. Ito sa 5-Puntod Bridge, may katamtaman hanggat sa mabigat yung dalang ng trapiko. Pero tuloy-tuloy naman yung po yung takbo, yung papuntang diversion at yung papuntang coastal road. Diversion road ko, Suwakan going to Bayabas to Bulwa. Maluwag na yung kalsada. Maliban lang yung papasok papuntang Puntod, katamtaman hanggang sa mabigat kasi marami nga yung malalaking truck ngayon dumadaan dito sa may diversion road. Sa ngayon, nandito tayo sa may Bulwa Terminal. May katamtaman hanggang sa maluwag yung kalsada na din sa buong palibot ng Bulwa Terminal.
0: Ayos! Sige, maraming salamat sa report. HBG Noel Combati Arangon ng Hard Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Kumbateran ko ng Heart Taxi para sa RTPM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mokinon. We get 44 minutes after 8 o'clock. Oras at each other ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. It's Sabrina Carpenter for you with Espresso. Isang magandang umaga muna. Breakfast is ready. Sabi niya, mahaw-mahaw. Grabe, basta morning gali. Grabe ka struggle. Laban Japan. Sabi niya, Defer. Magandang umaga po. Ganun po talaga. Lalo na kapag marami kang chikiting. Speaking of chikiting, ha? Nakapasok na sigurado yung mga estudyante natin, ano? Hayahay na. Gamay. Pero ang daming linisin. Ang daming hugasin. Pag nakapasok na yung mga estudyante, doesn't mean na tapos na ang mga duties and responsibility. Andiyan yung paglilinis ng bahay, hugas sa mga pinagkainan. Diba? Ganun eh. Ganun ang nangyayari. Limpyo-limpyo sa balay. Hindi pa rin makakapagpahinga. Yung iba naman, sinasamantala pag malis na yung mga estudyante kasi siyempre maaga yung pasok. Diba? Pag-aalis no, no, tulog muna konti. Tapos maya-maya, gising na. Oh, ayan, ayahan ang mahugas o mga gitanan, di ba? Sige, sige. Ano ba nang ginagawa dyan? Ipagpadayon lang yan. 8:45 na, mamimigay naman ako dito ng papremyo. Oras na para sa bugas at groceries. O, paminaw, ha? Isa na naman ang mapalad na magkakaroon ng papremyo. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bun-bun! Mga taga-bun-bun, paminaw, bunot tayo sa trapag sa bun-bun! You know, ang nakasulat ay bun-bun lang. Ang pangalan ng nakadaong ng bugas at groceries mula bun-bun, Joven Raagas! Joven Raagas, congratulations! Nakadaog ang bugas sa groceries. Dali! Punta ka dito. Valid ID lamang ang kailangan, ha? Ay, maghulat minimo. Samantala, isama mo na yung ating unang winner kanina. Ano nga ba yung sabi niya? Andali, ha? Si Ben, ayun, Bebin Apal. Ayun, ang unang winner natin kayo na Bebin Apal o Ben Apal ng Kitoda Taxi. Congratulations sa Ben Apal. Nakadaog sa Gagbugas at Groceries. Ganun din, yung iba pa natin mga winners, may ilan pa ako ditong i-re-announce. Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Raptor Taxi, Vincent Octubre, nakadaog sa Gagbugas at Groceries. Ganun din si Dave Valenzuela. Dave Valenzuela ng Barangay Lapasan at Susan Kake ng Lumbia Patpat. Lumbia Patpat si Susan Kake. Congratulations! Naghihintay po kami dito sa inyo. Isama nyo na rin yung iba pa. Singit ko na. Si Monica Grace Abobo ng Bacoonga Street, Lapasan. Monica Grace Abobo ng Bacoonga Street, Lapasan. Congratulations! Nakadaog sa Gagbugas at Groceries. Ganon din si Rogelio Suarez ng Swarscop Taxi. Rogelio Suarez ng Swarscop Taxi. At Annalyn Armisin ng Mahayahay Bayabas. Annalyn Armisin ng Mahayahay Bayabas. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Carmen. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Carmen. At Georgia Abao ng Bulwa Zone 5. That's Georgia Abao ng Bulwa Zone 5.

0: Congratulations sa mga pangalang nabanggit. Sila po yung mga nanalo ng bugas at groceries sa ating The Price is Rice Overload. Samantala, ang ating The Price is Rice Overload inihatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huli mga minuto ng ating programa. Mananatiling nakikinig mga sweethearts ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore! 93.7
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang epic, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM. Kagayan de Oro City, 93.7 Hot FM. Buginon, 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ang Prince Faisal Ampuan. Ay, ang si Kuya Prince Faisal Ampuan ang ikinig sa atin. Yeah, magandang umaga. Hindi naman ito nagdadrive ng ano? Ng Prince Faisal Taxi. Magandang morning po sa inyo. Thank you so much for listening. Mga taga-SM, kayo-kayo-kay, tagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Kogod Public Market, Marlong RM Station, thank you so much. Nova Department Store, thank you. At ang Kevin, Department Store, Kevin Enterprises, Novo. Yan, magandang umaga. At Kevin Enterprises, maraming salamat. Bumuna ko ng sariling kumpanya. Magbabalam na muna ako, mga sweethearts. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ulitin natin ha, Jason Space Hard FM. Ano ba nga ba? Teka muna, mabilangin muna natin ang mga araw sa ating kalendaryo. Today is September 17. We only got 99 days left. Tapos, Pasko na.
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: Ako po si Jason Steele. At ako'y may kasabihan na aanhin mo pa ang damo kung patay na ang iyong damdamin para sa kanyang mukhang kabayo. Huwag mo na siyang mahalin, hayaan mo na siya. Bigyan mo na siya sa iba. Ha? Merry Christmas mong sa inyong lahat. Panayin sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umarap nitong Miyerkules, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang pampublikong paglitaw ng 81 years old na dating leader matapos ang higit isang taon mula nang huli siyang makita sa pamamagitan ng video link noong Marso taong 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Humarap ang dating pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Juana Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite na mga medical na eksperto ang kanyang mga evaluation report. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagkaharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkaibang panig at mga huling pagkahanda bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis na nakatakda sa Nobyembre taong 2026.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagedioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 9:13 on the clock, and it's time for us to reminisce some love moments. To remember someone. Kayo na bahala. We're up till 11 o'clock. Welcome po sa Music from the Heart ngayong Webes. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Naho, napakagandang Thursday.
0: Thursday.
1: Naho. Ayan. Today is September 17, 2026. Welcome to Music from the Heart. Siyempre, kasama ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM. Diba pag-uusapan natin today?
0: Ay, ano to, Dr. Heart? Very timely. Mm-hmm. At alam kong maraming mag-share talaga ng kanilang mga thoughts dito. Ano?
1: Ano ba yan? Oh, naiintriga na ako.
0: Ito ay may patungkol sa boto.
1: Boto? Ano? Katatapos na ng bar election. Ito naman, boto. 2028 pa yun eh.
0: Pero
1: ano bang boto meron ngayon?
0: Ito kasi, Dr. Heart.
1: Boto ba ng threshold yan?
0: Pwede.
1: Ano bang boto yan?
0: Majority wins. Sabi nga dito, importante nga ba ang boto ng pamilya sa isang relasyon?
1: Aba.
0: Yun ang boto na ibig kong sabihin.
1: Yung pala yun. Kalimita naman sinasabi na magsing-irog eh. Hindi naman kayo magsasama. Kami namang dalawa magsasama eh.
0: Ayun na nga. Anong ba yung impact talaga din? Kapag parehos yung pamilya ninyo, boto sa inyong dalawa.
1: Maraming mga sitwasyon na ganyan, George. Correct. Sweethearts, no? Na yung tipong yung lalaki ayaw ng pamilya ng babae.
0: Yes.
1: Yun namang minsan yung babae ayaw ng pamilya ng lalaki.
0: Yung iba nga dyan, nagiging reason ng paghiwalay.
1: Yung hindi matutuloy.
0: Kasi
1: ito ba yung paano ba ito natin sasabihin? Nasa uyab-uyab stage pa lang o papunta na dun sa ano?
0: Pwede, kasi relasyon na eh.
1: Ayun na nga, di ba? Siyempre, dadalhin mo na dun sa bahay.
0: Yes, diba? Pakilala mo ganyan.
1: Eh, nung makilala?
0: Nakasimangot
1: si nanay.
0: Parang hindi okay ah. Or yung tipong, bibigyan kita ng 20 milyong piso, layuan mo lang yung anak ko.
1: 20 million?
0: 20 million.
1: Abay, mag-isip-isip ka.
0: Layuan mo lang ang anak mo. Naman. Naku, mami, hindi ako magdadalawang isip.
1: Sige, sweethearts, kayo naman. Ano ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Importante nga ba daw ang boto ng pamilya sa isang relasyon? Babot nyo sa amin ang inyong mga views and inyong opinions sa ating text lines 0917-1579-927 at ganun din sa 0961-8924-927.
0: Kung naka-online ka, you can message us through our Facebook page, Heart FM 92.7-Kagendior City, at mag-comment doon sa post natin.
1: Ayun. Oras natin is 9:16 in the morning. Kasama niyo pa rin si Dr. Heart and George dito po sa ating programang Music from the Heart. Let's move on with a song here from TJ Monterde. Hindi

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Love someone.
1: Cervantes.
0: Lucas Graham Bar.
2: Mingo Beto. O yung cookies and cream.
0: Parang nagutom akong bigla. Parang ang sarap-sarap nun.
2: Pampa, ano, pampanamig sa medyo mainit din yung ating panahon.
0: Ay nang ha, loving someone, ikaw nga, sa natin pag-usapan, eh, boto ba sa'yo?
2: Ang pamilya.
0: Pamilya, nung nila-love mo, di ba? Ay,
2: may mga pros and cons din yan, Dr. Bart. Kung boto sa'yo pamilya, syempre, ang saya nun. Di ba? Parang liberating, sabi nga nila kapag ganun. Yung relationship din nyo, parang walang inhibitions. Kanya lang, kapag may mga... Yung sa side naman ay hindi boto. Yung nga sabi nga nila, you and me against the world.
0: Ayun.
2: Dito din nagpapatatag. Diyan din matitest.
0: Diyan din matitest yung gaano katatag yung inyong relationship. Gaano kabigat yung inyong pagmamahal doon sa iyong partner, di ba? But syempre, di ba, ito yung mga nakapalibot sa inyo. Sinasabi nga ng iba na, eh, kabilang naman dalawa magsasama din in the end, eh, di ba? Pero ito nga yung mga nakapalibot sa inyo. Ito yung mga surrounding forces sa inyong relationship na maaring makapagbibigay ng stress sa inyong dalawa.
2: Pressure.
0: Diba? Ganun.
2: Pwede naman enlightenment din somehow. Kasi syempre, kapag may confusion sa relationship, tatakbuhan mo. Pamilya mo din. Ako hindi man, kaibigan. Diba? Eh, ganito si ganito ngayon. Hindi ko na anong gagawin ko.
0: Lalo na pag humantong dun sa pag-anna, di ba? When you tie the knot na George, di ba? Pag nagpapakasal na kayo, mga ganyan. Disyembre, di ba? Kasama yung mga pamilya. Parang una-una, pumunta yung mga nanliligaw dun sa bahay, di ba? Yes. Hinihingi yung blessing ng parents. Yes. Di ba? Parang ganun.
2: Ay, napakaganda nun. Kaya nga, mas gusto ko yung nililigawan talaga.
0: Yung
2: hindi naman sa nagiging traditional, pero yung genuinity kasi ng tao, natitest mo pa ganun na talaga bang totoo yung intention.
0: Pinuntahan ka ba sa bahay?
2: Oo, iba ang dahilan. Rider nag-deliver. Katultol na sa balay si...
0: Ayun, di ba? Mga tipong ganyan. Ang sarap sa feeling ng mga ganyan. Na syempre, hinihingi mo din yung basbas ng mga gulang.
2: Maganda din yun.
0: Pero what if nga, na kung nakataas yung kilay.
2: Ay, ako ha. Babae naman kasi, kailangan talaga ako, naniniwala ko, kailangan makuha talaga ang puso ni mami. Kapag babae.
0: Meron akong kakilalang ganyan, George, na talagang against, no? Yung nanay dun sa relationship nung dalawa. Alam mo, ginawa ng kakilala kong lalaki, talagang pinakita niya. Talagang nandun yung pagpupursige na eto, I'm worth it talaga para dun sa anak ninyo.
2: Niligawan din ang magulang. Maganda yun.
0: Hindi naman niligawan yung magulang, pero pinakita lang talaga nung ano yung kagandahan ng loob ng isang tao.
2: Diba?
0: Asya, tingnan nga natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts. Punta tayo dun sa ating Facebook post na nakalagay po dyan, ha? Question of the heart. Saan nyo ba mahanap yan? 92.7 dash...
2: Heart
0: FM.
2: 92.7 dash Cagayan de Oro.
0: Ito mula kay Brian Chavez Villarasa. Sabi niya, hindi sa lahat ng approval ng family, hindi ko maintindihan. Hindi sa lahat ng na approval ng family sa isang relasyon na ay mga, hindi daw lahat nag-a-approve ang family sa isang relasyon. Meron daw mga both parents lang na may gusto na kayo, di ba? Gusto kayo ipakasal.
2: Yes.
0: Pero,
2: tayo naman.
0: Sabi nga niya, tayo naman na magsasama, di ba? Mahirap magsama na hindi natin mahal ang bawat isa. Shoutout daw sa mga merchandiser ng Kevin Enterprises. Ayun. Kay Ribisco, kay Mon. Merchandiser. At saka kay Century. Ayan. At saka ano yan? Pry Foods. Ayan. Pry Foods team. Ayan. Team Balanay.
2: Good morning. Hello sa mga taga Kevin ha. Ayan kay Ma'am Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Dennis.
0: Ayun.
2: Sir Jasper, kay Sir Kevin. Magandang umaga po.
0: Simula pagbukas hanggang sa pagsara ng Kevin.
2: Ay,
0: naka-heart FM talaga.
2: Naka-heart yan sila. Kakawayan sila ngayon. Kakawayan.
0: Good morning po sa inyo lahat. At ganun din sa lahat ng mga namimili ngayon na po sa Kevin Enterprises.
2: So, shoppers nila ngayon. Si Galvanag naman, Dr. Hart, sabi niya, good morning! Hello sa kanya mga MyPaCard members. Di kailangan na boto ng pamilya sa isang relasyon. Wala namang eleksyon dyan.
0: Ana, yun, ipaglaban sud, no?
2: Correct. Di ba nga, nangangampan niya tayo o nangangampan niya yung mga gusto magsilbi sa atin. Parang ganun din yung ideology. Di ba? O, ikakampanya mo yung sarili mo para dun sa taong minamahal.
0: Hindi, para sa akin, hindi sa naman pamilya. Siguro. Hindi naman siguro kailangan ikampanya mo talaga ng lubusan.
2: Todo-todo,
0: George. Kung may ipakita mo lang, talagang busilak ang iyong puso para sa anak nila. Anak nilang maganda.
2: At sa anak
0: niya ng guwapo. Iyan ang ipakita mo, di ba?
2: Oo, tama.
0: Mula naman kay Chris Quadraparan, sabi niya, para sa ako, ang haba ng mga comments ninyo ngayon, ha? Talaga pinaglalaban ninyo, ha? Sabi niya, para sa ako, importante ang boto sa pamilya. Pero, dili daw dapat maura ang basihan sa usa ka relasyon. 8 years na daw sila. 8 years na miug sa daghang panahon. Daghan kaayo og giantos nga pagsaway ba o pagsaway? Og dili pagsaway. Og dili pagdawat gikan sa kanilang pamilya. Gipasensyahan o gisulayan na ako pagsabot ang tanan tungod sa among relasyon. Pero maura gihapon, stress ra akong napala. O ang akong partner, wala na akong makita nga gilaban ko niya sa iyang pamilya. Mao daw, lisod ka ayo ipadayon. Karon separate me para sa akong peace of mind. Lisod ka ayo madepress. Dili ko nangayo nga piliun ko. Piliun ko niya kaysa sa iyang pamilya. Gusto lang na ako barugan niya among relasyon o respetuon ko isip iyang partner.
2: And I'm scared. Diba?
0: So sad to hear that, ha? Sino nga yun? Si
2: Chris.
0: Ayun. Hinasabi ko kanina, nagkakaroon din ng pressure dun sa inyong dalawa. Nakaka-stress yung mga ganyan. Ay, nako. Yun ang mahirap. Ikaw lang lumalaban. Yung partner mo hindi lumalaban.
2: Yun nga sabi niya. Maganda rin yung sinabi niya na hindi ko naman hiningi na ipaglaban niya ako sa pamilya niya. Pero yung manindigan siya sa relasyon namin. Panindigan niya yung relasyon namin.
0: Bilang sinasabi natin na mahal mo siya, mahal mo isang tao, kailangan naman din siguro na ipaglaban mo.
2: Oo.
0: Diba?
2: Oo. Kailangan namin na ipa-feel mo din sa kanya na mahal din kita despite of sige, ito yung mga pamilya natin.
0: Mm-hmm. Alam mo, George, ang hirap din ng mga ganyan. Di ba, kunwari ikaw, tapos may naliligaw sa'yo, tapos yung family mo ayaw sa kanya. Di ba yung pressure nasa'yo din?
2: Nasa akin.
0: Di ba, ikaw yung nasa gitna, ikaw yung naiipit.
2: Ngayon, mag-iisip ka. Ano ba yung uunahin mo? Siyempre, yung pamilya mo o yung karelasyon mo. Pero while you are on that situation na andun ka pa sa confusion stage or thinking stage, siguro might as well, pwede mo namang ipagbalanse yung dalawa.
0: Ayan.
2: Na ipaintindi mo sa magulang mo at iparamdam mo doon sa partner mo na andyan ka para sa inyong dalawa.
0: Being at the center, being at the middle, ikaw yung mag-meet halfway sa kanilang dalawa. Ikaw yung magre-referee sa kanila.
2: Yes.
0: So,
2: ganon.
0: Sige, babot niyo po sa amin, ha. Antay namin yung inyong mga messages, inyong reaction dun sa ating question of the heart. Again, ang ating question of the heart.

0: Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
1: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendio Orawi 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 more minutes bago po magalas G's ng umaga. Mga sweethearts, ang sarap kasama ng mga love songs at ng usapan. Magandang usapan na ba nagkakape kayo dyan while you guys are relaxing or while you guys are doing some chores sa bahay o nasa mga opisina, nasa mga establishments, nasa mga eateries. So, kumakain ngayon habang naka-background si Heart FM. Kami ni Dr. Heart ang inyong mga kasama. Hanggang alas 11 po yan. And this is music from the heart. Let's read some messages. Ang dami. Hello kay 1378. George, pa-shout out sa tanan beautiful people sa Assessor's Office, Quezon, Bukidnon. We enjoy listening to your music while busy sa office work. Makawala sa kalaan. Still from Mom Ninette, Leonardo. Hi, Mama. Ayong buntag. Thank you sa inyong pakikinig. And quadruple four, ayan, happy listening to Danny and Cheryl nga gahatod na ako sa Bulwa Terminal from Sir Elner. Maayong buntag, dagang salamat. Ingat-ingat ha, o nasa Bulwa Terminal, saan ka papunta? Ingat sa biyahe. O sabi naman ni 5460, ang paglalakbay daw ay madali at maayos ninyong marating kung kayo ay may magkakaisa pagtutulungan. Tulad na ang pag-aasawa, kung ang inyong bawat magulang ay magkakaisa, ay marami kayong biyayang matatanggap. Dahil malaga pa rin ang basbas ng mga magulang natin. From Altans ng Kogman. Diba? Oh, especially sa ganyang sitwasyon kapag you know, you go to the marriage life. It really needs the blessing of both parents. Ako naniniwala ako dyan. Kasi mas maganda yung inyong relasyon or ng inyong pag-aasawa. Diba? Let us know. Importante nga ba? Yan ang pinag-uusapan natin na baka nagtataka kayo sa mga kaka-tune in lang. Ano ba yung mga sinasabi ni George? Oh, this is regarding po dun sa ating question of the heart. Importante nga ba ang basbas o ang boto ng inyong mga magulang sa isang relasyon? I-text nyo kami 0917-1579-927 or i-message nyo sa ating Facebook page at sa ating comment ay dun sa post po natin sa ating Facebook page Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 9:55. Let me go ahead and play some songs. And on to the second hour na. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Kindred Garden, pangako.
1: Ay.
0: Mamahalin kita at mamahalin ko din ang buong pamilya mo. Ang buong angkan.
1: Kailangan ko kasi yung boto nila. Ganon ba yun?
0: Hindi naman siguro. Pag pinakita mo lang talaga na mahal mo din, di ba? Mahal mo yung anak nila. Oo. Tsaka mahal mo yung pamangkin nila. Mga ito ganyan. Lahat naman siguro pag nakikita nila yun na pinapakita mo kung gaano mo kamahal yung partner mo.
1: Nagiging okay naman.
0: Good shot ka na.
1: Yes. So, tanggap ka naman dun sa family.
0: Yun.
1: Pasok sa banga. O sa...
0: Ayan, tingnan natin yung mga messages ng ating mga sweethearts mula po sa ating text lines. Mula kay 3509. Sabi niya, hello daw to Kongkong, kay Edo, and Kang Barbero Bonard. Nakamulo ug alot kay Bossing and Toy while naminaw sa Heart FM.
1: Oy,
0: thank you.
1: Salamat,
0: ha? Thank you.
1: Thank you, thank you. Ito naman si 3002. Oo, mahalaga ang boto ng pamilya sa isang relasyon. Mm-hmm. Ngunit, hindi ito dapat ang ultimate basis o maging huling desisyon para sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ikaw ang makikisama at bubuo ng buhay. Kasama ang partner mo araw-araw, hindi ang pamilya mo. Ang pagsasakripisyo ng isang malusog at tapat na relasyon para lang i-please ang pamilya ay madalas na nagbubunga ng sama ng loob sa huli. Ang boto ng pamilya ay isang mahalagang gabay at payo. Pero, nasa atin pa din ang desisyon sa huli.
0: Ah,
1: good morning, Heart FM. Sino
0: ba yan? Ganun galing yan. Nakay 3002. Walang name, ano?
1: Tinitingnan ko baka.
0: Sige, pasan
1: naman
0: nga ng name mo, 3002. Ito naman, mula kay 1120. Ayan, sabi niya, for me, yes, importante ang boto ng pamilya sa isang relasyon. Pero hindi ibig sabihin na dapat ito na ang basihan. Para sa akin po kasi, mahalaga ang approval at blessings ng pamilya. Dahil maari na sila din ang magiging source of support at guidance. Oo nga naman. Simpleng respeto po sa family, lalo na kung seryoso na ang relasyon nyo. Pero tama ang sinabi ni Dr. Hart. Kayong dalawa pa rin ang mas nakakaalam sa pagmamahalan. Compatibility, respeto at kung paano nyo haharapin ang buhay ng magkasama. Kaya para sa akin po, mas mahalaga na ang pamilya ay dapat respetuhin. Pero ang desisyon tungkol sa relasyon ay dapat manggaling pa rin sa dalawang taong nagmamahalan.
1: Ay.
0: Yan. Nagmamahal. 1120.
1: Gusto ko yun.
0: Hi sa'yo.
1: Yeah. Hello, good morning.
0: Morning.
1: Ang ganda ng thought niya.
0: Oo nga. Ganun pa rin, di ba? Mas mabigat pa rin yung desisyon yung dalawa na kayo yung mismo nagmamahalan.
1: At the end of the day. Si Sir Efren Wayan, happy Thursday. Maraming salamat po.
0: Demsoy Robles. Ayan, atong gwapong Migo diha sa may Maramag Bukidnon. Good morning. Good morning sa inyong lahat.
1: Good morning. At ito, magbasa tayo ng ilang thoughts dun sa ating question of the heart. Through our Facebook post. Maraming mga
0: Ayan ang ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayanti Oro City. Nahon, dami din ha.
1: Oo. Sabi dito ni Ray Damaula, si Ray to, sabi dino, yes, importante na boto sa pamilya or approval kay kung magkinaunsa, walay ma-blame sa inyong relasyon. Aron walay basulay kung doon ay dili pag sinabtanay. Ayan, Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Tisha Eatery, hi Mr. Ryder.
0: Hi. Couch. Mondehar Salvo, hi sa'yo. Sabi niya, ano yun, hindi ko alam kung sarili mong masaya ka sa desisyon mo. hindi ko maintindihan. Okay. We'll try to sabotage mamaya. Sige nga, George, ikaw nga.
1: Sabi niya, hindi kung alam mo sarili mong masaya ka sa desisyon mo. Tulad ko, at saka, nagdesisyon sa buhay ko ng makatapos ang mga anak ko sa kanya pa.
0: Siguro hindi siya naging pabor.
1: Yes.
0: Kasi gusto nga daw siguro muna niya na makapagtapos muna sa pag-aaral yung anak niya.
1: Oh.
0: sakto din naman.
1: Totoo
0: diba?
1: Naman.
0: Yun na kasi sinasabi natin, yung parents at saka yung relatives ay nandyan para maging gabay. Mm-hmm. Diba?
1: Mm-hmm. Sabi niya, kung alam mo naman yung sa sarili mo na masaya ka sa desisyon mo, mm-hmm, hindi daw importante yung boto ng pamilya. Mm-hmm. Basta daw ang gusto niya mag-focus, makapagtapos ang kanyang mga
0: oo,
1: anak sa
0: pataan. Ayun. Oo nga naman.
1: Oo.
0: Sige, keep your messages coming. Antayin namin yung mga mensahe ninyo. At titinan natin, babasahin natin lahat yan. Oo. Do text us through our text line 0917-1579-927 and
1: 0961-8924-927.
0: Oras natin, 10:25. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang yung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Ating question of the heart.
1: Importante nga ba yung boto ng pamilya sa isang relasyon?
0: Ayan. Siguro kailangan siguro talaga na kumbaga, walang bigat sa damdamin pag mga
1: correct,
0: ganun eh.
1: Correct,
0: if
1: correct.
0: You are heartily accepted by the parents and relatives of your karelasyon, di ba? Parang ang sarap-sarap. Parang anong tawag dyan? Parang bukas yung pintuan nila para sa'yo.
1: Yes.
0: Parang ganyan. Di ba? Kasi actually, George, siguro, no, that's normal na ganun yung nafe-feel ng mga magulang o nung mga relatives. Kasi ka, parang foreign someone ka eh. Foreign body ka na pumapasok dun sa kanilang teritoryo. Parang ganun. Yun na nga lang, dapat ipakita mo, ikaw na nga yung parang stranger na pumasok dun. Pero dapat ipakita mo yung kabutihan ng loob mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Alam mo, nakakilig din ha, na boto sa'yo yung nanay at tatay ng partner mo sa'yo. Nakakilig. Tsaka, di ba, kumari, hi mom.
0: Yung dati ba, boto ba sa'yo?
1: Oo naman, I guess. Wala naman ako narinig doon. Alam mo yung parang...
0: Biglang sakit. Biglang segue ng ibang tanong.
1: Na hot seat ka na naman. Alam mo yung parang, kunwari, hello po, ganyan, ma'am, sir, ganyan. Pero as the time goes by, sasabihan ka na, huwag na akong tawagin ma'am or sir.
0: Uh-huh.
1: Or tita or tito.
0: Ay, gano'n.
1: Mama na lang. Ay, hello po, ma. Gano'n.
0: Tanggap
1: ka naman. Diba, ibig sabihin lang nun, tanggap ka nila kung ano at kung sino ka.
0: Ayun ang pinaka-importante.
1: Para sa kanilang
0: diba?
1: Ano.
0: Minsan kasi, George, merong, eto ha, that reality. Reality bites. Ginagawa ng iba, nagpaka-aruniing nun na lang.
1: Correct.
0: Sugarcoat, diba? Hindi na mahirap kasi hindi mo nilalabas kung ano ka talaga. Ano yung tunay na pagkatao mo.
1: Correct. Kailangan pagdating, mo kasing...
0: Oo, pagdating ng panahon, kayo din mahihirapan yan. Kasi true. Lumalabas yung true colors na yan. Diba?
1: Well, ang bait-bait mo ngayon. Kasi ano, para pag ano na kayo, kapag nagkasal na kayo or something,
0: uh-huh.
1: Ay, biglang nagbago.
0: Ay!
1: Biglang naging mainitin ang ulo. Sabi nga, nagger yung iba. Dati hindi ka naman ganyan.
0: Uh-huh.
1: Ba't ngayon ganyan ka? Yun na nga sinasabi natin, consistency is the key.
0: Ay, ganun ba? Bakit pala? Iba pala yung nagger?
1: Iba yung nagger.
0: Yung ba yung nagnanag? Ha?
1: Oo, yun.
0: Akala ko ba naman kasi mabait yung nagnanag.
1: Ano ba yung nagnanag?
0: Mga taong naglalaba, nagpaplansa,
1: diba?
0: Nagluluto. O, diba? Naglilinis. Kaya nga tawag doon, nagger eh.
1: Ah, akala ko nga ano yun eh. Akala ko Canadian citizen yun eh.
0: Iba yun.
1: Magluto ka na
0: dyan. Magluto ka na dyan.
1: Maglaba ka na dyan.
0: Yan din ano, yan yung explanation sa nagger. Nagger, naglalaba, nagluluto. Oo.
1: Diba?
0: Nagmamahal sa'yo. O ano, gusto mo ba ng nagger ngayon?
1: Parang gusto ko na ng nagger. Saan ba mahanap yung nagger na yan? Yung iba kasi ganun yung kanilang way of showing love.
0: Uh-huh.
1: Yung act of service, di ba?
0: Ah, di ba?
1: Yung parang pinapagaan niya yung buhay mo everyday. Naglilinis. Katuwang mo talaga siya sa bahay.
0: Nagpaplansya. Nagpapaligo sa'yo.
1: Ay! Grabe naman yung
0: mag-text. At ito mo na masahin natin yung mga messages mula sa ating text lines.
1: Demsoy, good morning ha. 1919, Miss George, Dr. Hart, happy Thursday. Si ano to? Si Sir, si Sir Efren Wayan. Maayong buntag, Sir Efren.
0: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, para na ako, Dr. Hart and George. Okay ang may basbas o boto ang both sides sa relasyon. Good blessings yun. But, ano yan? May mali yung against ang isang side. Pakitang tao lang pagtalikod mo, sinisiraan ka na. Eh, naku, mahirap yun. Yun na nga sinasabi ko, di ba? Yun ang mas sakit pag sinabi mo sa iyong... Sulungan mo naman ako, George.
1: Binabasa ko din, no?
0: Huwag ka tawa na tawa dyan.
1: Ang masakit daw pag sinabi mo.
0: Nahihirapan na akong sa kalisod.
1: Sa iyong pares na ayaw kang pakinggan.

0: Nakapunta na ko dyan.
1: Ito kayo.
0: 3002, Hazel. Hi sa'yo.
1: Oh, Hazel ng Carla Breggs.
0: Carla Breggs.
1: Siya yung kanina sinabihan ko na mag-message kasi kung anong pangalan niya.
0: Ay, yun ba yun? Yung kanina, Carla.
1: Si Hazel ng Carla Breggs. Oh, shop.
0: Nabaliktad ko.
1: Nabaliktad mo.
0: Hazel pala. Hi sa'yo, Hazel.
1: Hazel Puzon. Good morning. 9021. Good morning, ha? Morning, Miss G.
0: Yeah. Mula naman kay 6896, sabi niya, good morning Miss G and Dr. Hart. Para sa akin, yes po, mas mahalaga ang vote ng isang magulang kasi mas malawak ang kanilang karanasan. At nakikita nila ang mga red flags gaya ng kawalan ng respeto o bisyo na madalas ay hindi napapansin ng taong in love. Kasi nga, love is blind nga, di ba? At saka, masaya at magaan ang isang relasyon kung walang humahadlang o kumukontra dito. Shout out na lang sa taga Mars Laundry. Uy, kapitbahay pala natin to eh. Tapos sa mga Ilaya Carmen ha, kina Richard Ann, kay Crizel May, and also to Krisha May. Hi po sa inyo.
1: Good morning. 0804, ang Galas family na nakikinig sa atin. Habang naglalabas si Mommy Elaine. Oh.
0: Ayan.
1: May buntag
0: sa... Kusukusuag tarong nga, Mommy Elaine ha.
1: Diyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Iniwalay mo na ba, Mami Elaine?
1: Ang puti sa
0: Ang puti
1: dekolor.
0: Sa dekolor.
1: Ay, alam na ni Mami.
0: Oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart.
3: 3.7 EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay Moringa Neem Guyaban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang Go for health Go for life with EXL, my buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Skylark right there. This wildflower. Ano naalala ko tuloy si ano? Sino nga yun? Si Agwas ba yun?
1: Oh, si... Si Maha.
0: Si Maha.
1: Kalimutan ko yung pangalan niya doon sa...
0: Pamilya Agwas, di ba?
1: Oo, oo, oo. Sina natin to.
0: Di ba? Ang galing ng ano niya. Ang galing
1: ay,
0: ng
1: grabe.
0: Niya.
1: Gusto ko yung character niya doon.
0: Pag-portray niya doon.
1: Si Ivy Agwas.
0: Oh, yun na nga, Ivy Agwas. At sabi ko na, Agwas lang yung naalala ko. Eh.
1: Si Ivy Agwas. Yung mga linya niya doon na very, ano eh, very memorable.
0: Talaga naman. Asya.
1: Wildflower, yung kwento kasi ng flower na yan, malala ko lang.
0: Naging wild.
1: Kasi ano yan eh. Alam mo yung pollen ng flower na inaano lang ng hangin.
0: Aha.
1: Uh-huh. O, tapos yan. Siya ang klase ng flower na basta saan man mapadpan.
0: Tumutubo. Ay, ganun.
1: Oo.
0: Nako naman.
1: Ha?
0: Ay. Sana mapadpad ka dito.
1: Ay, sana mapadpad ka sa tamang tao. Yun lang yung hiling
0: o, yun ang tama, dapat.
1: No.
0: Oh, yun dapat. Mapadpad sa tamang tao.
1: Correct.
0: Ayun. Asa, meron pa ba? Meron pa mga messages mula sa ating text line. Ha?
1: Yes.
0: Ito. Mga nagpapahabol pa.
1: Si Nadine, sabi niya, nabasa na. Yes, Nadine. Nabasa na namin ang iyong mensahe, which is really something to ponder, no? Yung ganong klaseng message. Tsaka kasi yung boto, when it comes to boto, yung ilan, yung mindset nila, Dr. Hart, ay hindi kailangan yan. Kasi yun na nga, yung parang, ay, sus kami, dito ang nasa relasyon. But in respect doon sa magulang at sa pamilya ng partner mo, hindi man sila boto sa'yo, magpakita ka ng magandang, you know, respeto din sa kanila.
0: Alam mo, kung hindi boto, buto-buto.
1: Buto-buto. O, oh, diba?
0: Oy, hi nga pala. Good morning ha, sa mga sweethearts natin din dyan po sa may Famenta Boulevard. Yung isang parang aircon shop ba? Or aircon Antilia store? Air. Oh. Hindi, meron dyan sa may Famenta. Ano sa kong Intelli-Air ba?
1: Intelli-Air.
0: Ayun, oo. Ay po sa inyo, good morning. Lakas-lakas doon ng Heart FM nila.
1: Tsaka sa EE Electrical Shop din. Good morning.
0: Good morning. Alright, oras natin. Meron pa tayong 2 minuto bago sumapit po ang 11:00 ng tanghali. Ayun. Lumabas din siya.
1: Lumabas din.
0: Eto na, alam na natin ibig sabihin yan. Oras na para mamigay tayo ng bigas at ganoon din ang groceries sa ating The Price is Rise Overload. George, paikot tayo ruleta. Kaya-kaya mo yan. Kaya-kaya ng powers mo yan. Malaki ng braso mo sa kaiikot ng ruleta.
1: Naging exercise ayan. Na.
0: Tumigil sa...
1: Dito tayo, Dr. Hart, sa Barangay Kamamanan.
0: Barangay Kamamanan.
1: Kamamanan,
0: oo. Bunit tayo mula po sa Dropbox ng Barangay Kamamanan na kung saan napakarami pong entries.
1: Oo.
0: At ganun din, daming ibig sabihin yan, pag maraming entries, maraming nakikinig sa Heart FM.
1: And speaking of pakikinig, dyan din si ano ha, sila Mami Amy at si Mayor Miles.
0: Ay, oo. Ay, to BBQ Mami Family.
1: Oh, BBQ Family, good morning. At ang aking nabunot mula dyan sa Barangay Kamamanan, I see... Lorna Vismanos, congratulations.
0: Lorna Vismanos. Congratulations sa iyo. Ano ba address niya?
1: Barangay
0: Kamamanan lang nakalaga. Oo, ayan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo. Claim mo na kagad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Pimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
0: A minute before 11 o'clock, final set sa ating programang Music from the Heart. Yan po sa aming pagbabalik ni George right here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Kagandi Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Savage Garden, I knew I loved you. Ay, naka sa simula pa lang, alam ko na mahal kita.
1: Hindi pa lang kita nakita.
0: Hindi naman siguro. Siguro pag nakita mo na, doon na siguro titibok yung puso mo.
1: Oh. Abay, sabi nga sa dreams daw.
0: Oo. You're kasi yung sa'yo naman kasi yung inaanday mo, taga-ibang nation.
1: Imagination.
0: Ah, diba?
1: Kaya ang tagal dumating.
0: Yung ba nakita mo yung ano, nakita mo isang tao, tapos ang na-feel mo, parang kakaibang tibok ng puso mo.
1: Correct. Uh-huh.
0: Diba? Yun na yun. I knew. I loved you. Asus!
1: Killing boy.
0: Ayan. Oh, ano na? Mahalaga nga ba boto ng pamilya, George?
1: Ako, yung ito perspective ko lang. Mm-hmm. Para sa akin, importante.
0: Aha.
1: Pero mas importante kayong dalawa din sa relasyon. Mm-hmm. Yung pamilya kasi, diba sabi nga, sa isang relasyon dapat tatlo kayo.
0: Aha.
1: Ikaw, yung partner mo at ang Panginoon. Yung pamilya mo will be those who
0: pang-apat.
1: Support you. Pwede pang-apat yung sumusuporta sa inyo. Gabayan kayo, hindi didiktahan, hindi rin kayo parang...
0: Ay, gusto ko yun.
1: Paparusa.
0: Gabayan at hindi diktahan.
1: Oh,
0: ay, magaling
1: diba?
0: Na.
1: Oo, diktahan. Hindi, wag nyo diktahan yung mga tao kasi we don't know paano nasa puso nila. Ang importante, magabayan natin. Sabi nga ng anong aking yumaong ama, kapag nag-a-advise ka daw sa tao, you don't tell them na ito ang gawin mo.
0: Aha.
1: Kundi... ilatag mo kung ano yung mga bagay na maaaring mangyari sa sitwasyon nila at maaaring nilang gawin.
0: Uh-huh.
1: And it's all up to them. It all boils down to the person kung ano ang kanyang gagawin. Uh-huh.
0: Parang sinasabi, tiguang naman ka, kabalang ka sa buhaton.
1: Basta, parang kung kini mong buhaton, so ganito mangyayari. Kung ito naman yung gagawin mo, ganito mangyayari.
0: Uh-huh.
1: Posible din na ito mangyayari kapag you chose this path.
0: Ilalatag mo lang sa kanila. Diba? Ayun, napakaganda, George. Kadalasan, mga sweethearts, George, no, natatakot lamang yung mga magulang natin para sa kinabukasan ng kanilang anak. No? It all boils down to that. No? Siguro, kailangan na siguro, pag tayo yung, ano, sinasabi mo nga, suyuin, bigyan din natin ng mahaba-habang panahon na ikaw ay matanggap.
1: Yes.
0: At ang pinaka-importante, ipakita mo yung kagandahang asal.
1: Yun.
0: Diba?
1: Naniniwala ka ba sa first impression last?
0: Aha.
1: Diba? Kapag yung magulang o yung pamilya, kapag pinakita, I see, ano pala.
0: Naniniwala ako dyan, George. Kaya nga iba, nagpa-atik-atik na lang. Para lang dyan sa first impression na yan. Pagka second, wala na.
1: Wala na.
0: Lumalabas na yung totoong kulay.
1: Hindi na consistent. Diba? Ma, pa, ito nga pala si ganito, ganyan. Girlfriend, boyfriend ko. Ay, putita, pero sa susunod na bisita, good morning, dong? Wala yung good morning, di.
0: Ay! Pagsunod na, tinaasan ako ng kilay ng nanay, matataasan ko din siya ng kilay.
1: Yung ganon. Diba?
0: Huwag naman ganyan. Pakita natin yung respeto natin.
1: Correct.
0: Kung ano yung respeto na pinapakita natin sa taong minamahal natin, ganun din sana ang respeto ang ibibigay natin dun sa kanyang mga mahal sa buhay din.
1: Yes.
0: Wala na tayong oras. Tayo po'y magpapaalam na. Si George makakasama niyo uli mamaya.
1: Mamaya. Lawin hanggang alas 3 sa Dear Heart. Uy, kita-kita.
0: Alright. Maraming salamat ha, sa mga nag-text, nagpadala na kanila mga messages. Napakahabang mga messages na sara, salamat for that. Ha. Talagang in-explain talaga nila. Di ba?
1: Yes,
0: kung ano
1: yes.
0: Yung stand nila. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga taxi drivers, bus drivers, na patuloy na nakikinig sa Heart FM. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa, Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Believing your song, it's actually a family affair, yung ating relasyon.
1: Yes, totoo yan.
0: Abalam na po kami. Take good care. Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 32 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Time Track brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And that was Unique Salonga with Sino. Oh, good thing for him. Nakabalik na siya sa kanyang banda, ha? Yung Four of Spades. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out po sa mga nagbabiyahe nating mga sweethearts natin ngayon, ha? Especially yung papuntang Iligan. O, oh, andun na pala sa Iligan, ha? O, oh, shout out natin si Menard Tismo, si LV Lawingas or Laingas, kay Mayor Miles. O, isama pala si Mayor Miles, ha? At saka si Eva Salada, si Samuel Musqueda, Lilian Susosco, and hi din kay M.R. Bon Signoron. And of course kay Lola Amy, happy listening po sa inyo, ha? At saka, oh, sana makabili kayo ng pasalubong, ha, para sa inyong pamilya. Sarap-sarap, ang daming mga delicacies dyan sa Iligan, ha. And hi din kay Paring Demsoy. Good morning to you, Paring Demsoy. Mami Lynn Gales, as always, ang Gales family. Talagang nakaglued na yung radio sets nila sa Heart FM. Maraming salamat. Kaya mahal namin tong pamilya to, ha. Kay Sir Nicholas Gales, happy listening sa inyo, sir. And batiin din natin ang ating mga drivers na wad-wad na. At, oh, sana. Oh, sakay ta karong adlawa, ha. Oh, basta ampo lang. Tabangan lag ampo. Sa mga puti nga drivers diag o mga green nga drivers, diba, peace lang. Atin kay Rosalyn, sabi niya, it's a bad weather today. Makulimlim ang kalangitan. Nako, ang sarap naman dyan sa Bukidnon, ha. Shoutout once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Maramag Bukidnon. Especially dyan sa may Maramag Terminal, ha. Yung mga kainan dyan, naka-Heart FM sila. Maraming salamat po. At siya oras natin, 11:34 na. Padayong down with more music. Of course, tumutok hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:46 ang oras natin, sweethearts. And we're still doing the first hour ng ating programang Heartbeats. Diba? Parang nakakalito ha. Heartbeats. Basta tandaan lang natin, Heartbeats. Basta sa paniud to at saka yung panihapon, Heartlines. Diba? Oh, mamaya ang gabi ha, kita-kids tayo muli ha, Heartlines. At tawag kayo, huwag kayong mahiya. Para at least mag-greet niyo yung mga mahal niyo sa buhay on air, right? Happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan sa may kugman. And of course, sa lahat ng ating mga truck drivers natin ha, yung mga nagpahinga muna. Oh, tsaka tiglungag nila of course. Oh, diretso na katong ilang tawag dyan, yung kanilang mga truck helper. Kadalasan sa mga truck helper natin, mga poging-pogi ha. Sila yung mga chick magnet. Happy listening din sa ating Kabanday Boys at may Kabanday Machine Shop. Of course, di natin makalimutan yung pangalang Yuri. Siya yung pinaka-cute dyan. Happy listening po sa inyo ha. At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Claveria, Misamis Oriental. Dito din sa may Villanueva, ang Gabas Family. Hello po sa inyong lahat. At saka dito naman po sa may bandang Opol. Of course, andyan yung paborito nating sweetheart dyan ha, si Sir Efren Owayan. Walang may pabor-pabor, pero love-love natin yan si Sir Efren ha, diba? Sabi pa nga ni Jason, Sir Efren, ang laki-laki mo na. Sultian natin ka, sir, ha, kung asa na nakuha, sir, ha. Hi din kay Ma'am Vivian, of course, sa lahat ng mga kasamahan niyo dyan, ha. Si Cathy, si Nanay, si Ding. Shoutout po sa inyong lahat. At dito naman sa may El Salvador, happy listening. Ah, si Gina is dyan pa sa may Luyong Bonbon. Happy listening to you, Gina. At yung mga kumakain na mga sweethearts natin dyan sa may Shrimp Alley. Happy listening sa imo. Kay Ma'am Rose Baranda, shoutout sa imo, ma'am. 11:48 ang oras natin, Charlie Puth. I'll be playing music from him, of course, song titled One Call Away. Right after the short break, tumuto always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera,

0: Heart FM Time. It is now 12:02. Heart FM News Update.
1: Halos 17.5 milyon pesos ang halaga ng sahod sa livelihood assistance at stipend ang ipinamamahagi ng Department of Labor and Employment o Dolly Bukidnon Provincial Field Office sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa nito. Isinagawa ang pamamahagi bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat noong September 14 sa Kaamulan Park sa Malaybalay City. Sa ilalim ng tupad, 475 na benepisyaryo mula sa Talakag, Quezon, Maramag at Malaybalay City ang tumanggap ng kabuang 1,700,000 pesos. Samantala, 23 individual ang nabigyan ng 490,000 pesos livelihood grants sa ilalim ng DILP. Nakakuha rin na ang Santa Monica Bukidnon Multipurpose Cooperative ng 11.95 million pesos na halaga ng pondo bilang suporta sa mga proyektong nakalaan para sa maliliit na negosyo at mga pamilyang nangangailangan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Dili kagid unta ang ngamuan hi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana og pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. O, sa kinali... Iyan ka o malang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

sa buho. Yan ang madalas na tukso sa akin ng mga walang puso. Minsan tinatawag akong anak sa biyak na kawayan. Noong una hindi ko po maintindihan yun. Huli na nang maipaliwanag sa akin ang aking ina noon, illegitimate pala ako. Ibig sabihin, isinilang ako ng hindi ikinakasal ang aking mga magulang. Higit sa lahat, may asawa ang aking ama. Kerida ang aking ina. Ako'y bastarda. Nang dahil po dito, hindi na iwasang magtanim ako ng galit dito sa puso ko.

Dear Lady Badud, ibinahagi ko po ang aking kwento sa layuning makapaghatid ng aral sa buhay sa lahat ng tagapakinig. Gayon din po marinig sana ang inyong mga ginintoang payo. Ikubli niyo na lamang po ako sa pangalang Mayani, 23 years old, at kasalukuyang naninirahan dito sa Magpet, North Cotabato. Ito po naman ang aking paglalahad ngayon.

0: Dili ba klaro akong gisulti banjo?
1: Klaro man na yan eh, pero sure good ka?
0: Nga maadto ko sa akong tinuod nga amahan? Oo. Oh.
1: Pero musurpresa ka sa pag-adto niya, dili ba?
0: Huwa magkoy kontak niya. Unya na ibaw naman ko asa siya magpuyo. Sumabuto na lang ko dito sa ila.
1: Mayani.
0: Og kuyogi ko, Banjo.
1: Pero
0: karong Biyernes, iubanti ka dito.
1: Mayani.

0: Maay gani kina kahitch ta ining sakyanan sa kong kaila.
1: Ako may kikulbaan ining buhaton mo, Mayani.
0: Dili daw ta ng buhaton kong pagpaila sa kong amahan, Banjo.
1: Pero...
0: Ah, relax ka lang gani. Kikuyog di ka aron doon ako'y support system. Dili ka ikaw na hinoon na makaingon ng mutalaw ko. Kawas pa, wa ko isa. Anak ko nila ni Mama Bungas ilang pagminalay. Dili mas abting alima ayon, no? Kung abugon ko niya, dili ba?
1: Pero minyo na ang imong amahan, dili ba?
0: Biudo. So, anak ko problema sa iyang asawa kay patay na.

Naturbuo na po ang aking loob noon na magpakilala sa aking ama. Wala akong pakialam sa kanyang pamilya at kung anuman ang sasabihin laban sa akin. Ang alam ko lamang at siyang nararapat na gawin para sa akin noon ay maipakilala ko ang aking sarili at na makahingi na rin ng sustentong pinansyal sa aking ama.

0: Unsay ato?
1: Si Mr. Rodrigo Abilianandra ang akong tuyo.
0: Wara ba si Sir Rodrigo din hi ma'am, pero ni ang iyang anak, si Ma'am Abon?
1: Ang akong igsoon.
0: Ha?
1: Pasod lang mi palihog. Siya na lang una na akong gustong ikasulti. Paabuton ko na lang sabgo mo pa uli si Papa Rodrigo.
2: Mayani.
1: Ayaw ganit ka uaw di abanjo. Ah, sige na noy, pasod lang na mi palihog.
0: Unsa tong gisulti mo, ma'am?
1: Anak ko ni Rodrigo Abilianandra. Huwag ka nang giingon mong si Abon. Ako siyang igsoon.

0: daw tadi ni sa sud sa bahay, pero wa pa man mi kana og gikan sa second floor ang giingon ni atong lalaki sa gawas. Kato yung giingon nga Ma'am Abon.
1: Akong igsuon si Abon Banjo. Nagabati na ko sa iyangan. Wa pa lang ko makailan niya. Wa pa sab ko makakita.
0: Mayani.
1: Oh, may mikana og nasagdanan.
0: Bayot.
1: Oh, bayot bitaw. Kinsa makana siya?
2: Ako si Abon.
0: Oh.
1: Ah, nagtuo ko og babae si Abon.
2: Kinsa ka mo?
1: Siya si Banjo, akong boyfriend. Ako sab si Mayani. Ako ang anak ni Rodrigo Abilianandra. Anak ko nila ni Mama Dorothy.
2: Unsa?
0: Maayong adlaw di ay, Ma'am.
2: Oh, Ma'am, yes. Husto ka na. Ma'am.
1: Dili na lang ko mag-ma'am ni mo kay igsuon man tika. Ate na lang. Or ate kuya. Babae na, lalaki pa. Ate kuya.
2: Gawas ka mo.
1: Unsay?
2: Wa mo makadungog? Matod ko, gawas ka mo! Gawas!
1: Ay, giabog! Naingin anang ang mga factor. Dili welcome, kalain. Anyway, kamakabuhay unag ikadungog na pa lamang sa unang yugto kung chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Wa pa mi-ended to kay Mamalik pabiyataon niya ano kay napay sumpay na pa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo. Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
6: May buhay sa makabuhay!
5: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Usman ako sa pagsulti nga mas maayong mauna atong himuong partner every day para naatay ikapadayon sa pagkinabuhi. Daghan og mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa makabuhay. And syempre, usa sa daghang mga ingredients nga naadiha mo ang turmeric. Doon ay pipila ka mga wonderful benefits nga ginaingon ang turmeric para mismo sa atong mga kabukugan o sa atong joints. Ang turmeric ka makabuhay, anti-inflammatory na and anti-arthritic. Makatabang ang turmeric kamakabuhay para makabsa, mapaubsan, ma-reduce ba kumbaga ang sakit o ang stiffness kana tungod sa illnesses or kanimbalatian or diferensya sa atong kabukugan. Natural treatment usab ang turmeric kamakabuhay. Pwedeng himo nimong option from medicines. Sa mga nagprefer lang no kanang natural alternatives para ato ang ma-address ang inflammation. Ang turmeric kamakabuhay, mauusab ka na ginatawag na itong anti-arthritic since it controls inflammation sa mismong mga joints. Sa mga joints ka ng mga siko, ka ng mga mapiko-piko nga pati sa itong lawas, bitaw kamakabuhay, nga apektado. Ang turmeric also, epektibo usab, nga ginakombine na as painkillers to alleviate pain tungod sa arthritis. Karapos ang ikaw po diha anong kasi gagaog ka ng mga bawal. Karapit ang gahe ka kag-o. Pero kay kanang di man kinaw kinahanglan nga i-deprive ang kaugalingon sa gusto ni mong kaunon kay samtang buhi pa enjoy. Pero in moderation man dapat, di ba? Gawas ana ka makabuhay ang turmeric usab isip usa sa mga ingredients sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Makapareduce po na sa risgo sa osteoporosis. Samtang nagkaedad ang usa ka tawo or ikaw mismo ka makabuhay samtang gaedad ka, ang imong buhok magsugod pud na sa pagkagabok. Unya mawad ang nag-essential minerals. Ang osteoporosis mo na resulta sa kanibitang weak, huyang, nga bukog, nga prone kaayo sa pagkabuak, pagkaliki, or pagkagupok, ana. Kanang mga inana nga matang sa kondisyon sa kabukugan, mo na'y makahatag og sakit, and usahay, makapamubo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ganon. Murag sayo lang paminaw, ay arthritis ra ni. Pero makapabubo na sa kinabuhi mo sa mga lifespan ba? In ana, diba? Ang turmeric makatabang para malikayan ang pagkawala sa minerals sa mga kabukugan and instead ma-maintain nato ang density sa atong kabukugan kamakabuhay. Ang curcumin nga naa sa turmeric makatabang na para influensahan o influensyahan rather ang aktibidad sa bukog sa pagproduce og cells. Especially para katong mga nagkaedad na gini, mga 40 pataas, 50 pataas, or mas older. Ganon. Gawin saan ang turmeric ang makabuhay makatabang usab para kung sa may diferensya sa itong kabukugan, ayuhon. Ang pag-fracture sa kabukugan, maunay makahatag o grabing nga sakit sa itong kalawasan. O kanang restricted na ang imong liho, kanang limitado na ba, di nakakalihok, di nakakadagan, kabas, kakatkat anang hagdanan, labi nagwalay elevator.
8: Malimitahan na imong nilihukan tuwag kayo na nakikipamati. And traditionally, kamakabuhay, nasa'y gatas with turmeric para sa kabukugan, mo'y ginaingon nga mo na aid para matambalan ang fracture sa kabukugan. Again, ang curcumin, mausab ka na ang makatabang para ato ang ma-prevent ang paggrabi sa osteoclasts or kanang cells nga nag-absorb sa karaan or guwang ng bukog, mga inana. Pero dili pud kinahanglan nga muhunong sa pag-formation para sa bag-upang mga kabukugan. Kanang mga matang sa mga cells activities sa makabuhay vital na para sa kabukugan nga maayo in the process. Ang turmeric usab mausab ka na ang makapaspeed up, ang makapapaspas sa proseso sa pag-ayo sa fracture sa bukog. Ganon. Mamonitor po na sa mga medical professionals. So, dako kay katabang ang turmeric sa atong kalawasan, especially sa atong kabukugan, o sa mga individual diha nga kanang nagka-edad na, kanang not getting any younger nga ginaingon. Ang turmeric usab ka makabuhay, antioxidant, o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric's antioxidant properties makatabang na para batukan ng mga oxidative stress nga mo'y makaingon sa pag-degenerate sa ato ang joint tissues. Maonang kadaliho, kadapiko sa siko o tuhod, agay. Morabitaw na ka ng moragway ulay asyete ba? Ika na morag didukot na good ang part. Makatabang sab ang turmeric sa atong body, sa atong lawas ka makabuhay para batukan ng mga again ang free radicals. Protektahan kita gikan sa mga nagkadaiya nga mga serious illnesses labi na sa mga bukog ug matabangan usab kita nga mapakunhod, mapaubsan ang inflammation and pain. Nagkinahanglan nang atong lawas ug turmeric ka makabuhay. Ang turmeric ato nang makuha kay tungod isa lang na sa daghan nga mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip dietary supplement. Everyday natong tumanon para ang buhay hapsay.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Kana pa ang usangan nindot sa ato ang mga produkto kamakabuhay nga makatabang sa atong panlawas nga walay mutukar nato nga mga balatian. Instead kuno sa may balatian nga naa nimo diha, katabangan ka pa nga maayo ka ug mawa na sa imong sistema sa pag-inom pa lang nimo og kape. Kanang kape nimo nga napuno og sugar, ay naku biyain na mag-switch na kita sa pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong Coffee Mix nga EXL kamakabuhay. Ug usa na sa 17 mga ingredients niya, mga ito ang ginatawag og insulin plant. Kung sabi binipisyo, Lady Batod, yung atong makuhaan ng insulin plant, ganong i-appeal mag-yun na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Siyempre, ang insulin plant, maayo na sa nindot o bongga nga regulation sa sugar sa ato ang dugo. Ang insulin plant, traditionally, sa una pa kamakabuhay, ginagamit na kana as potential sa pag-regulate sa itong blood sugar levels. Ituhuan usab nga ang insulin plant, makastimulate na sa insulin production, makapa-improve pa sa insulin sensitivity. Mauna ang beneficial kaayom sa matag-usa nato, especially sa mga kamakabuhay nato riyang adunay diabetes, ganyan. Gawas niya na itong insulin plant, antioxidant, na ay antioxidant properties. Ang dahon sa insulin plant kamakabuhay, bongga sa antioxidants. Nasa na flavonoids and phenolic compounds. Kanang mga antioxidants, makatabang na para batukan ang oxidative stress, makapaubos, makapakunhod sa inflammation, o makaprotektar sa atong lawas batok sa mga nagkadaiyang mga diseases. Gawas ni Ana, ang insulin plant, makatabang sa atong digestive health. Ang pag-consume nato kamakabuhay sa insulin plant nga dahon, makapanindot sa atong digestion, sa atong panunaw ba, makarelieve pagyod sa kanabitaong dili komportable na atong nagipamati sa atong tiyan, like kanang nagbukal-bukal, mong nagbukal-bukal sa mong tiyan, or agadaguok, ana, or bugat baron, or how ang baron, tungod baka nasa mong gikaon, tabangan ka, inaagi sa insulin plan, makaimprove pagyod sa atong bowel movement, na kung once a day ka nilang magpupo, or once a week, na kung ina maayo, good luck sa colon cancer, ana. So, matabangan ka sa insulin plan para ma-improve nato ang movements nato sa itong pagpupo. Unya, ginagamit ito sa bang insulin plan para ma-alleviate nato ang digestive disorders sama sa constipation or kabag or kanang dili ka matunawan. So, deserve nato nga atong i-take. Kaya makaayo na ito, makabenepisyo kitag nindot sa atong health kamakabuhay, pinagi sa insulin plan. Ang insulin plan o sa lamang sa 17 ka mga ingredients na naas syempre sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
10: Lady Batu.
1: Kung ganoon ka makabuhay niya ng ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani Avdik. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Patrick, pinagtabuyan po kami noon ng aking kapatid sa ama na si Ate Abo na isang bakla pala. Pero wala siyang nagawa nang nagpumilit ako na manatili kami ni Banjo roon. Nagtahi pa nga ako ng kasinungalingan sa kanya na hinihintay kami noon ng aking ama. Wala siyang nagawa. Matalim ang mga tingin niya sa amin bago niya kami iniwan. Lumabas siya ng malaking bahay at umalis. Narinig naming may humarurot na sasakyan palayo. Ilang oras kaming naroon, wala ni merienda na inialay sa amin. Hanggang sa isang matandang lalaki ang humarap sa amin.
1: Ako si Soprano Abilianandra. Supreme ang akong angga. Ako ang amahan ni Rodrigo. Og ikaw ang iyang anak?
0: Yes. Ako. Anak ko nila ni Mama Dorothy.
1: Ang kundatan nga Dorothy.
0: Unsa to?
1: Nganong ni aka?
0: Natural. Anak ko ni Papa Rodrigo. Ni ako, kami dangop ko niya. Anak ko niya. Responsibilidad ko niya, Lolo Supreme.
2: Mayani, tanan na lang tingali.
0: Dili, Banjo.
1: Hosto siya. Lakao na lang kamo.
0: Dili. Paabuton ko ng akong amahan nga mo pauli. Siya ang tuyo ko. Nahibaw ko o nakasiguro ko. Dili ko niya abugon. Kay anak ko niya.
2: Mayani, nabalaka yung ko ining atong pag-anhi.
0: Ayaw lagi ka balaka. Og ayaw ka hadlok. Anak ko ni Rodrigo Abilianandra.
2: Pero katong imong igsuon nga bayot o katong imong lulo ay, wa makauyon ni mo.

0: Yes. Maayong gabi, sir. Maayong gabi, usap.
1: Maayong gabi, pa.
0: Pa?
1: Pa. Kay Papa Mantika. Amahan tika. Kay anak ko ni mo. Anak ninyo ni Mama Dorothy. Ako si Mayani.

Lady Baton, hindi po magaspang ang ugali ng aking ama. Hindi katulad ng aking lolo at ng kanyang anak na bakla na kapatid ko sa ama. Pero kahit hindi naman niya kami ipinagtabuyan ni Banjo, pero ramdam ko ang kanyang pagkabalisa. Yun bang hindi magandang ideya para sa kanya na naroon ako? Ni hindi ko nga naramdaman na excited siyang makita ako na kanyang anak. Pero kinapalan ko pa rin ang aking mukha noon, Lady Baton. Wala akong balak noon na umalis sa bahay niya.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang unang yugto pa lamang chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Syempre wa pa mi end dito. Sumpayan pa nato ang tanan kay naapay nagtapon og gasumpay sa iyang revelasyon sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Pero unya mamalik ta human sa pipila ka mga pahinumdom para atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga chapter 1 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako di ay si Mrs. Erling Lamoralde, 62 years old. Nakakaroon na kapuyo din sa NHA Bumangin, Davao City. Dati, nung maestra ko, karoon wala na, nagbantay na lang sa akong nga apo. Nagkanggay ko, sakit ng ipambati. Sakit akong tiil, malapalapa. Umamanod ang akong kalawasan, na ipamaol, hindi na ang mukaon. Nagluksan ko kaysa akong edad, iba dali kayo matakdan. Basig na COVID ka na. Sa dihang inom na ko ng EXL Makabuhay Plus na nagsugod na kawala na periodan dyan ang akong mga pamati abtik na kakaroon.
3: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Di ba nindot yung gayi mo ang partner sa itong pangadaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay ang ato pag-inom o pagtumar kanunay as in matag-adlaw sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kaya daghan kay mga ingredients diha matag-usa ka ingredients daghan tag mga benepisyo nga kaayuhan sa itong panglawas kung natin balatian mamaayo ta kung pati balatian maprotektahan ng atong lawas usa na diha ang makatabang nato mo'y usa sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha mismo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule mauang serpentina.
5: Ang serpentina, painkiller. Ang serpentina, anti-inflammatory. Makapareduce na makapakunhod sa pagpanghapdos sa ito ang kalawasan or mga kaning muscles. Antibacterial pa. Oo, doon ay nidot nga epekto para mapakunhod na itong mapaayo ang diarrhea nga naanato. Uguban pa mga bacterial infections. Anti-malarial pa. Diba ang serpentina makatabang na para malikayan ang mga parasite infection o ang pagdaghan ni ana ng mga mananapan sa bloodstream. Siyempre, kamakabuhay, kinahanglan nga hinumduman nga ang serpentina usab bonggang-bongga nga antiviral. Oo. Unya antioxidant. Diba? Unya cardioprotective. Makaprotektar sa mga muscles sa atong kasing-kasing ang serpentina. Unya makapa-increase pagyud na sa flow of bile. Kaya na may chloriretic. Ganon. Unya expectorant pagyud. Makaparelease ng mucus sa atong respiratory system. Unya hypoglycemic. O makapakunhod po na sa atong blood sugar. Unya maprotektahan ta against sa diabetes. Para din ita diabetikon. Diabetison. Makapa-enhance pag yun sa itong immune system ang serpentina, diba? Og vermicidal. Makapatay sa mga intestinal worms, sa mga ulod ni mo diya sa imuhang intestine. Gawa ni mo kinahanglan na makapatay ang serpentina. Di kinahanglan ginato ang serpentina sa itong lawas kamakabuhay o ang serpentina usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa sa itong EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
5: I-satisfy na yung cravings every day ka makabuhay sa pag-inom og kape. Tinood, ayaw i-deprive. Ayaw ihikaw sa mga kaugalingon ng pag-inom og kape kung ang imuhang ituhuan ng moto sa kinabuhi kay coffee is life. Ganon. Kanang kaping imong ginainom karon nga imo yung pugsan imong kaugalingon sa pag-inom ana kay bahala na lang. Umuto ka ng mga uwan. Muto, musaka imong acid. Mag-acid reflux. Mag-heart, mag-tawag ana ka ng mag-palpitation. Maglabad ang umurag magpanlipong kasi makainom og kape ngano magantos man kaana nga pwede man ka mag-switch sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili mo to kala imong acid. Oo, dili mag acid reflux, di ka magpalpitate sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan og mga ingredients na 17 ka buok mabito na ginatawag natong 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Ibig sabihin giusa. Oo, diha sa ato ang EXL Coffee Mix. Oo, mauna yung mga ingredients. Upusan na diha ang native purple corn. Makatabang na anato. Especially sa atong kidney kamakabuhay ng bonggang-bongga. Mato pa sa mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa sa purple corn, i-extract na tapos makapaprevent, makalikay ka sa paggahi, sa pagtibuok sa imong blood vessels, diha mismo sa imong kidney. Kung ano'y ginatawag na process nga ka ng maglisag kong litok, oy, glomerulosclerosis. Ganon. Nalitok yun ako, no? Yes. Yan, ma-associate na ito sa diabetes. Siyempre, kung diabetesun ka, kinahanglan naman kayo nagkang tumaroon na ng mga tambal, bitaw. Siyempre, mamiligro po din mong kidney, ana. Pero para dili mamiligro imong kidney, makatabang diha ang native purple corn nga naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Oo, anang bonggang-bongga. Gawas, ana, makatabang usab ang native purple corn sa atong mga mata para mas magpabiling himso. Duha sa labing importante nga antioxidants nga nakita diha mismo sa purple corn kamakabuhay mo ang lutein and zeaxanthin. Zeaxanthin. Yun. Kana nga mga matang sa mga compounds kamakabuhay ginagamit na exclusively para sa mga mata. Og sa taas nga level sa antioxidants nga naa sa native purple corn, aba makapakunhod na sa chances or sa risgo para ma-develop pa o mas makabaton ta og mga serious nga mga diseases sa atong mga mata sama sa cataracts or macular degeneration. So kinahanglan ba mga butaan na? Siyempre gikinahanglan sab nato ang native pulpul corn. Samtang gina-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape, aba, kampante ka. Nga maalibyuhan ang imong balatian, matabangan ka nga paprotektahan ang imong kalawasan, pinaagi sa native pulpul corn nga makuha nato tungod kay usa ka na sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
3: Lady Batu.
5: Maraming salamat ng bonggang-bongga and syempre sa itong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon sa Tambagi ko, Lady Battle. Din kagani ato na bati ang kinatibok ang chapter 1 pa lamang sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Mayani. Siyempre, wa pa mi end dito. Manang sundan na itong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, itong hisgutan o glakbitan na itong nabati ang drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot sa pag-smile, kamakabuhay, dako kayo nagikatabang para positibo tangtana sa pag-atubang sa itong adlo-adlo nga pagkinabuhi bisa pagdun natin mga problema nga muhasmag nato every day, di ba? And God bless us. Anyway, Mayani, nindot imongan, Mayani, ay, murag serena, charot. Anyway, salamat kayo sa pagpadangat si mong kaagi doon pata matapos sa pag-feature sa tanan. Pero kung basihan na itong chapter 1 si mong kasaysayan, dili ilalim, no? Dili ilalim nga kita, anak ta sa ginatawag nilang pagpakasa, labi pa kay ang imong mama di ay kanang kerida sa imong papa. So, illegitimate ka niya, ginatawag ka sa mga uban nga anak sa putok sa buho, anak sa liking kawayan, inana, bastarda and everything. Pero naninguha ka, naningkamot kang ikaila ni mo imong amahan. And ako nasabdan nga katong chapter 1, mo ito'y una ninyong meet up ko oh, sa inyong panagkita sa imong amahan. Pero ingon sa dili ka welcome, dili ka dawat, murabag, dili nindot nga ideya ang imong pagpakita. Pero para nako, ang leksyon nga ako nakatunan sa chapter 1 sa imong kasaysayan, kung unsa atong gustong ipahitabo, labi na kung dili na illegal, dili na sa, dili na dautan, go for it. No? Buhaton gid nato, panindigan natin, especially kung atong tumuog tuyo para sa kaayuhan sa atong kaugalingon, para sa tanan. Kay in all fairness, anak gihapon ka sa imong papa, bisan anak ka sa gawas, or anak ka sa pagpakasa, or whatsoever. Anak ka, nakikatungod nga ilhon niya, nakikatungod nga maila-ila ni mo siya, nakikatungod mong duha nga magkabanding mo, pero ang pangutana, parehas ka mo og kining goal para sa usag-usa. Pareha ka mo gusto, no? Pero at the end of the day, what matters most, labi na sa chapter 1 sa imong kasaysayan, kung unsay atong gusto lagi, kung dream nato na, pangandoy nato na, buhaton gid nato para sa kanang sustainable development, para mahatagan ato katagbawan atong kaugalingon, kaya nahatagan matag-higayon nga buhaton o isulti nato ni usa ka butang o daghan nga butang, pero kung di nato buhaton, basig maoran na itong mahayan sa mga umaabot nga adlaw. So, maanang buhaton nato ang tanan, labi na kung di ta makatunob o katungod sa laing tao. Buhaton nato, kaya nga tong tumong magmalipayon. Dili ta masayop, ana. Okay? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Maraming salamat ang bonggang-bongga. And syempre, ayaw kalimot kamakabuhay sa atuang espesyal nga mensahe karon.

0: Hatod pa ka makabuhay sa atuang espesyal nga mensahe ang Ginoo na ay hangyo nato. Kung nahigugma ka mo nako, matod pa niya, tumana ang ako mga sugo. Kadang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 14, versikulo 15. Samantala ng bonggang-bongga, ayaw kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay? Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay, EXL Makabuhay
4: Plus. Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
5: Heart FM. Heart FM time. It is now 106.

0: Grabe na kainit. Hapit na mga manakong trabaho din sa uma.
1: Ron! Ron!
0: Oh, uy! Sinong Leo?
1: Ano? Ay, dali dali. Dool dali, pasilong sa dali. Grabe na may mong pagpananom din ha. Ano mong anar ko no? Dali dali. Sabay na lang tag paniod to.
0: Nanghagot si Nung Leo ang paniod to. Ako sanin ko anong sidling na ako. May na lang ni mga okra. Mapoy mga sidling sa bayabas. Hapit na ako na yung mga nagtanong. May na lang labay yung pila katuig. May na lang na yung mapaabot.
1: Rod, dali na Rod. O, manara ko nung. Ay, sabayin na lang ko sa pagpaniod to na ako dali.
0: Nung wala mo kakadalag balon nung.
1: Ay, himalo ko nga di katigdalag balon. Kaya mo pauli ka dito sa inyo ha.
0: Laginog, kay ang akong igagaw. Nanganak ang asawa. Unya, kinanglan po nga sabay na lang ko sa ilha dito sa pagpangaon para kung usinara dito, amore mo makaon. Tipid laginog.
1: Ay, ayaw na lang pagpauli. Kay akong anak nga si Laura, mo manhito diri magdala og dugang pagkaon kaya ako man tong giingnan nga pagpaapas og pagkaon pa diri kay naa si Rod kay muuli manggud ni sa ilaha kung tingpaniod to na
0: pati ako nung imo na kung gisakop sa inyong budget diri.
1: Ay sige lang malipay man kung daagog ka malingaw ko laay kay mga mukaon taw nya kitarang usan sige tag hangaw-hangaw mo'y makita na ito ng mga tinanom, mga langgam. Maya, watay ka istorya. Diri na lang ta.
0: Lalaki, like, sige no. Karong taon-taon lang ha kay paingon na turun akong anak si Laura. Ah, sige no. Pagpaabot lang ko no.
1: Masige, gutom na ka. Na may gamay na ako rin nga pagkaon para paniudto na ako ni. Pero ikaw na lang, ikaw na ni oh. Kay maabot na turun si Laura.
0: Ay no, magduhungan na lang ta. Makaya pa man ako.
1: Nala, sige. Ah, nana si Laura.
2: Tay.
1: Ay, Laura, dali.
2: Ay, pasensya kay tay nga nalangan ko gamay.
1: Ah, wala problema. Ano ang kauban ako, Bonnie, si Rod?
2: Ah.
1: Mauning giingon ako nga hatdi ko og dugang pagkaon para paniod to kay ako na lang librehon si Rod kay di man gud ni magbalon. Ah, maingon to, Laura.
2: Ah, may ngunto sa Brad. Ah, pangaon mo. Ay, di arang tubig, tay. Ah, definitely ito nga kwantay isda. O gisabaw po na ako nga isda.
1: Ay, may panganong kay nanay makatiman sa pagtrabaho din sa atong uma. Ay, abin ni mo, Rod. Duhan na lang po miss akong anak.
0: Duhan na lang mo?
1: Oo, kami na lang sa akong anak si Laura. Nga, naasa balay niya siya na magkatiman sa ako kay ako di aman ko sa uma nga mao imong panginabuhian unya mao na nga siya magluto o paglabas sa akong mga sapot kay ba naman ko'y asawa dugay ra nga mi panaw in town akong asawa edad pa ni si Laura og 14
0: wa pa kay lain anak no
1: ay naay magulang ni Laura pero tuwa sa Cebu nanginabuhi po din town lalaki duha ra may akong anak kini si Laura og si Anton to asa Cebu.
2: Ah, sige na tay, pangaon na mo tay.
0: Oh, Laura, dali, pangaon ta.
2: Humano ko na ni Anton, ni Anton daan ko. Sa tip pangalan ni mo?
0: Rod.
2: Ah, Rod. Ako si Laura.
0: Sige na, sabay na lang tayo pa ni Anton. Parang bibo ba?
2: Sige, sabayan na lang mo na ako tay.

Sonson ako higda dito sa uhingdanan, wag yung kakaktulom. Si Laura ang nasa una-una. Ay, mas maayo ka. Nga ugmat, mato ko ilan nung liyo. Mubisita ko sa iyong anak. Total, di man kumanto gumat. Pahulay sa ko. O si nung liyo, basinog siya rin mato sa iyong uma. Ako di lang sa ko, pahulay sa ko ugmat. Mubisita ko sa ilang balay.

0: Di anak ko. Napakasinungli yung. Ayo! Nong! Nong Leo!
1: Kinsa na?
0: Oh, wala galing si Nong Leo. Tinguro ni Laura.
1: Oh! Oh! Uy! Rod! Nakabot na ka din sa balay.
0: Mayong hapon. Nasi tatay ni mo?
1: Wala. O niyan pa itong mga lasays. Ibalo ka, umot kayo permintin dito sa iyong trabaho sa UMA. Kasi karang makabot siya ito, usay malasitihan pa. Mabalaga gani ko.
0: Mauba, o oh, tinubi daw na magabihan si Nong Leo dito sa iyong trabaho sa UMA.
1: Ay, balo na kanina ng idara na. Ang si tuyo ni mo?
0: Walaag lang. Sa tinod, ikaw ang tuyo.
1: Nakituyo sa mga importante?
0: Para sa ako importante, pero walang, gusto lang ko mulaag. Gilaay ko sa balay. Ano na, kauna-una ko nga mulaag ko din sa inyo, ha?
1: Ah, dali, sunod. Dali, dali, Rod.
0: Salamat, ha?
1: Ah, sa may muhak, mga pika?
0: Ah, ayaw na siguro.
1: Magkwala lang ko, nilang ko angay mangutana, di man ka masakitan.
0: Salamat kayo, ha? Pasensya sa disturbo, ha?
1: Wala'y problema. Kanilang ka, magkwasa kong kape. Kanilang.

0: Ar, si Tatoy Animar.
1: Abi ni Mar, nalipay kay ko nga nagkailat na kagahapon. Kanya, enjoy kay ka ba? Ikauban sa paniod to. Nakaingon ko nga, dili ka grabihan nga pagkababae. Kung samay ko, grabe-grabe ka ng garbosa? Amoray nga na ba? Nya, may kay ka mutagad.
0: Lisod po, nga mayo man mga tao nga nasa akong atubangan, labi na ikaw. Lisod nung magpakita ko kamaldita.
1: Pero si Lord, bubutan yung ka, makita na ako sa imong mga mata.
0: Salamat.
1: Narabay nang uyab ni mo diri basin og makitan ko diri nga naay imong bisita nga lalaki.
0: Wala problema, wala may nang uyab sa ko. Ah. Sa suok na lugar, tuyoon.
1: Abi ni mo, Laura, bisan unsa ka suok sa lugar, basta ang lalaki na importante nga tuyo kanimo anhion gyud ka.
0: Pero sa pagkakaroon wala pa.
1: Time pa. Mao na gini akong plano. Bisan pirmero pa tapos nagkaila ka dito sa sauma, naghatod kag pagkaon sa imong tatay nga nakasabay ko sa paniod to. Sigug paniid sa imo, sigug siplat. Ibatig yung kaibog sa imo, ha?
0: Rod, ikaw, nagara-gara nasad ka. Ibalon ako sa imong plano.
1: Lagi, tinood lang ako, ha? Gusto nasad ko maminyo. Humago kay balong, ha? Naday tinaguan si Nung Leo.
0: Unsa ka tinaguan?
1: Ikaw, good. Kahapon pa ko nga nakita sa imo habaya.
0: Sige na magkakanto nito. Maatulan lang, ha? Wala ka. Kaya ngon ni tatay, usay tagduha ka adlaw na nasad ka mo sa umani mo.
1: Oo. Kasi pahuway ko, labi na grabe kainit. Pahuloy ko sa kadlaw, duha kadlaw.
0: Oh, mataymingan po nga. Pwanto po ko dito, maghatod kay tatay yung pagkaon. Nga wala ka. Katulang na taymingan, nga naa ka.
1: Maugani. Siguro, sugo na sa kahigayunan para magkatagbo atong dalan.
0: Nga naman taraw?
1: Dugay na ko ng itag babae. Nga, para sa imo, ha? Laura. Laura, pwede mo manguyab sa imo, ha?
0: Pag ulang ta nagkaila, gagahapon lang niya manguyab na nga karon.
1: Maura man siguro. Importante nga na sultin ako akong tuyo sa imo, ha? Napaka ko'y pag-asa.
0: Bago pa lang ta, Rod. Wala po kayo feeling sa imo, ha? Kaya nangalit ka.
1: Maura man siguro. Sige lang. Makakatunra ka sa pagmahal, diri ka na ako. Umubati o gugman. Para pagpauli na ako, balo na ako ang kalibay. Tungon sa imong pagdawat, diri ka na ako. Wala ko'y tulog kagabi eh. Sigo na ako na sa imo, ha? Murag sugo na yun sa kahigayon na laging ang magkatagbo atong dalan. Para sa atong duha, para mahimuan og relasyon, paabuto na akong imong gugman.
0: Sige.
1: Tinood ka?
0: Oo.
1: Salamat kaya. Pwede makawid sa imong kamot. Salamat kayo. Para sa kuha, ikaw na ang babae nga dugay na akong gipangita. Wala na ilain.
0: Ako ra ka. Masinong makita na po kaglain ni mo na kong pulihan.
1: Dili na may tabo. Ikaw ra yun ang babae nga akong higugmahon. Promise. Amigo kay mini tatay ni mo. Girespeto na ko siya. Nya tapos dili ka na ako seryosohon.
0: Tinawad ka? Oo, lagi.

0: Tira lang tama ni hapon ha.
1: O oh, sige. Mas ganahan gumukaon nga naa ka. Sila mo bawi ra ko sunod, ako na po manghangad sa inyo ni tatay ni ma.
2: Laura! Laura!
0: Naras tatay, matingala gito karon nga naa ka dire.
1: Sige lang, diarbit ako sa lingkuranan.
2: Laura!
0: Tay, diara ko sa sulod tay.
2: Ah, dawatan sa ni mga gulay be. Dawatan sa kay nanguha ko gulay man lang atong masubak-subak kung magtuwa kitag isda. Oh, uy!
1: Anong may gabi inong? Sakto yun inyo ni Laura nung atag alas 6, alas 7 na ka makauli.
2: Time pa akong pangutan na ngunong niya ka diri. Nga ako rang anak mo yung sa diri, ba sino kung siya mong gihim mo ha? Wala no.
1: Ah, milaag lang ko diri nung sabay sa pagpamisita kay Laura.
2: Nala sige. Lingkod-lingkod balik, lingkod. Tingala malantang na akadiri. Nga wala man ka dito sa imong uma ka kanina. Nga karoon ni akadiri.
1: O, no?
2: Sa may tuyo ni mo kay Laura?
1: Namisita ko kay Laura, no?
0: Tay, ala ka tingala kay ubusog ka suko, tay, ha?
2: Unsa may kahiubusan na ako ikasuko?
0: Nanguyab si...
2: Nanguyab si Rod?
0: Oo, tay.
2: Unya?
0: Kami na tay ako sa inyo dawat.
2: Kadaligod. Ay kung ing naanak kahumok na kang ilong.
1: Dili dong. Mapugsano lang yung God.
2: Basin binuangan ni mo ni akong anak. Ayun taon ni binuangan yung pasakit eh. Kay... Ipangga ba yan ako ni? Gamaw na lang yung tao yung akong alalay diri sa balay.
1: Ibalo ko nung. Ay kabala ka nung. Dili magproblema si Laura diri ka na ako. Dili na ako sa pasakitan.
2: Ay klaruhan lang yun na. Klaruhan lang yun dito na.

0: Rod.
1: Ah, no?
0: May nakadir sa umah. Kumusta ang relasyon ni mo sa akong anak? O inyong relasyon?
1: Todong? Ah, dito ko kahapon.
0: O, ibalo ko.
1: Nagplano mi nga magminyo, no? Sa mong anak.
0: Magminyo na mo?
1: O, no? Kung okay lang sa mo, ahal. Akong gi saad kay Laura nga, ako na yung masulti sa mo, ahal. Huwag hangyo.
0: Abi ni mo, Rod, pinanggan ako na kong anak. Usbon ko, mao na lang ginaong kauban sa akong kinabuhi. Ang akong kabalakan, basing mo siyang pasakitan sa gayon nga mag-uban na kamo.
1: Dili na may tabo, no? Mahalo na ko si Laura. Maglisod ako sa pagpangita ang babae nga susama kaniya.
0: Buutan kay na akong anak, di ka magmahay. Mapinanggaon kay na. Labi na sa iyang hinigugma siguro. Ako nga tatay ra ko niya, pero pinanggaay kay ko niya mo, nagibalusan po na akong kaayong pagpangga sa akong anak.
1: Ay, kabala ka, no? Mahalo rin panggaon ako si Laura.
0: Lala, sige, pagsabot ka mo, kaya ako igura ko mo suporta.

0: Nahala, karon nga na kasal na kamo, na ako'y irigalo sa inyo, ha?
1: Saan sa kanatay?
0: Para dili mo maglisod yung maayo, kay hibalo ko makabaton ka magpila ka mga anak, di na mo'y matikad gihapon, yuta ra gihapon.
1: Ay, salamat kay tayo sa asa ito nga, Iria, tay.
0: Kay balo na si Rod, kay ako nang isultihan nga, ka na nga Iria, ako na nga Iria. Sa wala pa mo nagkaila.
2: Ah, katong gito doon ni mo, tay?
0: Oo. Duha ka itong kaiktarya na ko na kanagtabang sa inyo, ha, na napo kay Imuha Rod, ngayon mo kauglingon. Paningkamot lamang ka mo kay nabuhi man kita sa uman, nalinya man kita nga mag-uuma, nala, at timanan ninyo ng yuta. Kaysa ngantong-antong, mawala na kong risk kalibutan, dili ka mo maglisod nga isuporta sa inyong mga anak na binasahi gayon nga mga eskwela na kanak. Namo yuta, kung kining akong nahibilin, ako na po naihatag sa ngantong-antong sa pagkakaroon ako lang sa anak kay nagkinahanglan pasad ko. Naka mo na'y magpaigo, ha? Pero ang gusto na ako, Rod, diri lang gihapon mo sa balay.
1: Kung masugot ka tayo, diri lang gihapon mi ni Rod. Sa atong balay.
0: Ay, gusto na ako diri lang gihapon kita para mag-usara kita. Pero kung mo nang ako, limitado naman ni akong edad ba, sumasaop na ako, adi inyo na ka nang pabili na ako ng ayuta, si Rod na ang magatiman.
2: Ay, kabalakan ni anak tay. Dili na mo ikamahay. Sa gayon nga akong imong bilinan, uban ni Laura ang akong asawa.
0: Ala, ako di lang ka mo maglisod sa muabot ng panahon.

0: Mahal?
1: Oh, Mahal, sumay.
0: Oh, dyan ay mong kwan o, kapi ni mo o. Dahil tinapay ni mo. Kay mo, anto pa ka sa upa.
1: Si tatay, asaman.
0: Ay, balo na kastigo lang. Mag-una-una na gina dito. Anto pa na sa iyang umaniya.
1: Oh, sige, kay mo sunod ko karan. Salamat ani Mahal ha.
0: Kasi mag-amping nga dito sa imong trabaho.

0: doktor man ni tatay, mawala siya sa tuwa pastilan. Ay, simba ko. Mahal gina ko sa tatay kay... Sa una, bata-bata pa ko, grabe, kunya kapinangga. Halos sungay-sungayon kunya din tumadto ni sa lungsod. Maulaw na ko. Muna nga, di gina ko siya mahimong pasagdan.
1: Sige lang.
0: Ah, sige na. Padayin akong pagpangapi.

0: Mahal? Mahal?
1: Oh, mahal, di ako sasalod.
0: Oh, di ako magulay. Sa may isuna na to diyan, nabaka isda diya.
1: Di ah, nagpirito ko. Lamibian yung pirito niya, tapos tulahon.
0: Ah, medyo gutom na mahal.
1: Oh, dali, dali, dali.
0: Ah, kumusta itong baby na to, mahal?
1: Ah, hindi ah, magpaabot pa tanga. Muda ako pa akong tiyan. Oy, tuod. Si tatay, mularga sunod adlaw.
0: Mularga siya?
1: Oo. Mato siya dipolog.
0: Magusto mo siya sa dipolog?
1: Mato siya iksoon. Na may iksoon niya dito sa dipolog.
0: Amao ba? Wato nang isulti ni tatay sa kuhangan na sa iksoon sa dipolog?
1: Ah, wala na. Hindi na importante ang iya lang. Wato lang daw siya kay pinanado ang katuig na wala sila magkita. Maingon pa ni tatay mga pito na katuig.
0: Amao ba? Sunod adlaw siya mularga?
1: Oo, kita lang sa daw diri.
0: Ah, sige lang. Yan na ipamasay si tatay.
1: Ay, hindi na mawad ang kwarta si tatay. Yan ang itago-taguan niya ang kwarta niya.
0: Ah, sige, sige, sige.
1: Dali na, diri. Kao na, diri.
2: Mga anak, Rod, Laura anak, mularga siya ako, matos akong dipulog, ha?
0: Tay, mag-amping ka tayo. Sama tay, basing gusto ka na kaubanan.
2: Ayaw na. Kaya nakitrabaho diri. Awa ko na lang kung kaya rin ako na. Kaya mag-adto lang ko sa akong iksoon. Kaya medyo may bati na kami nga po sa akong iksoon nga babae. Dugay-dugay na kami wala na magkita. Mga pito na siguro to katuig.
1: Ah, sige tay. Kaya magkani mo.
2: Ah, nga nung di man. Dili man na mawala ng dipulog mo. Sakay lang kong bus para dipulog. Ah, naabot ako din sa dipulog. Ako na din bahala ang mga tungkol dito sa akong igsoon.
0: Ah, sige tayo, sige tayo.

0: Mahal, amanto na ka?
1: Oo. Kumusta to si tatay? Abot na ba si Pulog?
0: Wala kayo kabalog. Amanto yung cellphone. Ako ramay na yung cellphone diri. Kita raman.
1: Nakabot na to. Uy, ang cellphone mo. Tingog.
0: Kasi ka nilang. Ito sa lamisa. Hello?
2: Si Kwan eh, si Laura?
0: Oo.
2: Imong tatay si Leo?
0: Oo, si Leo.
2: Samtang nagbiyahe pa di Pulog, giatake sa kasing-kasing.
0: Ha? Giatake si tatay?
3: Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
4: Unsa imong hangalan na? Yung taga-asa ka?
5: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, di Pulog City.
4: Unsa imong hangibati sa onanay sa wala pa kakainom o Capricorn?
5: Kapoy, kaayo kong layas. Unya, dali na pag kumasakit. Kana siya, nag-inom na din ko ng Capricorn. Unya, may na.

0: tulog din atong hugaw po may po din daghan na po kay ngihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape, nindot ang imuhang tulog, nindot pud imong bawas.
0: Dayon ang kaning katikon, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na nya karon muragani pud ingkon na. Una gina nga dili gyud doon ta ko magpakawana kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
1: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
0: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malungga and Chanton. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malungga and Chanton. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang aplas.
4: Kuan day kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako lang nga si Jared. Kung ano ba duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Uh-huh. Katawaan nga na iba sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na pwilo eh. Ngano ako raw ang pwiway pamaol ba daw magulit. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: Oh, so, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testing and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon na pagyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ng tupataas. No? Sa Nerviplex AA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di, baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung maunang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diniputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule, adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang mga crush of gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa, ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang mga crush of gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, mga car, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kung babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya nang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Asa man siya karon?
6: Samtang giatake siya dito sa bus, patay na siya. Muna nga paabuton sa mo. Kay wa naman gid ni, patay naman.
7: Kidong ako! Muna ko sinmana ako!

0: Mahal, kalma lang. Ano yun ang kinabuhi sa tao?
1: Mahal, wala na si tatay.
0: Sige lang. Kung saan ta man, dili kita ang nagkupot sa itong kinabuhi. Pwedeng karon, pwedeng unya, bisan ata sa kondisyon. O ugma, pwede tabawin anong kinabuhi sa tanan oras.
1: Bye.
0: Ay nagpalami kayo mong gisabak ni mo.

0: Mahal, happy tayo ka mag-anak.
1: Ha? Oo. Adlaw na lang itong paboton.
0: Dako na kayo mong tiyan.
1: Sayang wala makita si tatay. Sayang apo.
0: Ay, napagunaw na kayo ni tatay ni mo.
1: Di gusto mag-goal ka mapiktuhan ng bata. Mahal, di lang na humba kaya.
0: Himalo ko. Sengkinsa ng mga anak, sakit yun. Nga mawadag mahal sa kinabuhi, labi na sa imong tatay nga pinangga kayo ka. Pero ako lang tambag sa imo mahal. Mapiktuhan ng bata o ikaw.
1: Ay, na kayo na ang mayos, tatay.
0: Oo, oh, ay nagilak, ay nagilak. Basta ayon nagpagpalabi, ha? Kaya itong anak mo'y mapiktuhan sa imong problema. Sa imong kaguol.
1: Oo, mahal.

0: Mahal? Oh, dere mong kape, oh.
1: Salamat, mahal. Ay, para mawala ng bugnos tiyan. Unsa man ni, mahal?
0: Ha?
1: Para taning, unsa man ni nga?
0: Hala.
1: Ano na unsa din na, mahal? Parat kayong kape, unsa may gibutang ni mo nini?
0: Asukar. Parat.
1: Oh, pero okay na, okay na.
0: Narang tinapay ni mo, mahal, oh.
1: Ah, oh, sige lang. Sige lang, pwede rin ako magtimpla otro. Sige na, mas inisimpiat ka.
0: Unsa may akong nabutang di ay, may ambi ka no, be? Parat ito, od.
1: Oh, unsa man yung palaman na aning tinapay ni mo?
0: Unsa? Ha?
1: Nga nung nilungag man yung akan o nang imong gipalaman sa
0: paano? Unsa man ka, mahal? Ha? Anong kanon ka nang napalaman ako?
1: Oo, naao. Ang imong gipalaman, linungag na itong kanon. Dapat.
0: Naon sa mga ka? Makinuo ko naon sa mada.
1: Oo, tanawa. Nilungag na kanon. Pero okay na, okay na. Makaon, magyapon ni kanon man eh. Kaonon ako ni, kaonon ako ni. Kanilang kapi ka dili magwanta, parat kayo. Ako na, ako na, ako na. Relax lang ka na, relax lang ka. Relax lang ka, ha. Ay, nagkabala ka. Napa may kape na to diha. Ako na yung timbla ko na para di ka mahago. Sige na, kay mga nakay na rabaka.
0: Mahal, sorry ka, ayaw ha.
1: Sira, okay ra.
0: Naunsa man ko, anong asin man akong gibutang na lay mong kape. Unya nga nung kanon man nga nilungag akong ipalaman yan imong pan.
1: Sige lang, huwag problema. Makaon man gyapon imong ipalaman ba? Sige na, diara ka.

0: Mahal? Mahal, Laura? Oh, naarap mo di kasi kusina nagtindog-tindog. Ano nagdungaw ka din sa bintana, Mahal? Mahal?
1: Ha? Kinsa ka?
0: Ha? Musi kinsa ka? Ako ni si Rod, di mo ba na? Noon sa magamahal. Nga nun isulat ka din eh, ha? Mahal, Laura? Huwag kayo nasa ko, ha? Pahawat din eh, magkawas din eh, basinog. Mahal ka nung pagbagan man kunin mo na ng kabo ngayon mo gihawiran. Ngayon mo magkumbahan na. Noon sa man ka? Nakalimutan sa ko, ha? Hawat din eh, gawas din eh. Hindi ka mawag magkukutselyo. Doon ka punta ka. Huwag ko kayo nasa mo, ha? Hawat din eh. Hindi ka mawawa, hindi ka mawawa ko kayo nasa mo, ha? Kinuha ko. Mahal, ano yung mamagong dunggapon ng kutselyo? Pahawa, diri, pahawa, pahawa, diri, pahawa. Dunggapon ta ka, mahal ayaw!

0: Ginoo ko. Mga nakay na lang akong asawa tapos wala siya makailan sa ako. Unsa kini nahitabo sa akong asawa. Unsa kay pending sa doktor. Oh, Dok!
1: Oh, mister. Dali mag-istorya ta.
0: Dok, ang akong anak, Dok, sa tiyan sa akong asawa.
1: Oh, okay naman. Na yung problema yung mong asawang
0: mo na yung gitawag nga early Alzheimer's. Early Alzheimer's, Dok?
1: Oo. Oh, nahigayon nga makadumdum yung mong asawa pero napoy higayon nga makalimot siya. Mo nang hinungdan nga wala na siya makaila sa imuha. Kaya may abot sa oras nga nakalimot gud siya sa imuha.
0: Ang among anak, Dok, mga nakira man akong asawa.
1: Ah, sige lang. Kung masakitan na siya sa iyang tiyan, dadunin mo siya sa ospital. May launtag maulian siya sa iyang saktong una-una nga dili siya makalimot.
0: Magbalik-balik na bagay na, Dok, dili naman na mawala, Dok.
1: Murang inganan.
0: Kidok. Dok, buha ba'y paagyan, Dok, dili na magbalik-balik ang iyang paghikalimot, Dok.
1: Masugmat-sugmat na gina siya. Makalimot, makahinumdom.
0: Kidok.

0: Mahal?
1: Oh, mahal. Asa ka gikan?
0: Oh, dito ko sa uma.
1: Oo. Oh, nanihapon na ka?
0: Asa man ko manihapon, di rimang yun. Nanihapon mo na yung kusok ka dito sa akong trabaho.
1: Ah, oo. Oh, tuwad ng luto mo na ituod ko.
0: Mahal, okay na ka?
1: Okay naman. Murag hapit na ko mga anak, mahal. Gaminal, murag gusto na siya mo gawas.
0: Lagi unta.
1: Oh, sige mahal, magkuhan ko magandam sa panihapon na ito. Nagsabaw ko para ganahan ka. Paghikupok sabaw, mahibalik imong singot. Nga nang gawas na sa imong lawas.
0: Wow ha.
1: Oh, sige, pahoy sa kadya kay magandam ko sa panihapon.
0: Kaluhoy sa mong sawa. Salamat Ginoo nga normal yung una-una karon. Mga nakay pa man siya.
1: Mahal, dali na. Manihapon na ta.
0: Oh, sige, mahal.

0: Mahal! Mahal!
1: Uy, Mahal! Ano saman?
0: Mahal, malak na siguro ko. Sakit na kaya kuntihan.
1: Ha? Oh, kanila nga, bumangon ko. Kanila, mangita tayo sa kanan para makatod ka sa ospital.
0: Pagdali, Mahal. Sakit na kuntihan. Okay? Di na ako makaya, Mahal. Mugawas na ang bata.
1: O, lagi, kanila. Pugong lang, pugong sa pugong.

Salamat. Nataw na akong anak. Ay, salamat nga wala pantong sa akong asawa sa pagpakataw sa bata. Ay, salamat, Lord. Salamat.

Nurse, pwede ba na humakuha na akong asawa? Madisturbo na. Oh, okay na, sir. Natuwa naman siya. Nakapahulay naman. Salamat kay nurse, ha. Oh, sige, sir. Tuwa ng bata, gati man sa mga nurse. Kalaw itaon sa akong asawa. Mahal. Mahal. Tulog kayo siya. Oo. Salamat yung may nainig buka yung mata. Mahal. Di araw ko sa mong kilid. Mahal. Salamat na nakamanta na ka. Kinsa ka? Aha? Kinsa ka? Mahal, relax lang. Ako ni mo pa lang, si Rodney. Ngayon kita ko ako ni magmahal. Wa mo kaila si mo. Mahal, ako ni si Rodney mong banab. Di ako sa ospital ng anak ka. Nang anak? Nagunsa ko diri kung kinsa man ka. Ha, kinsa ka? Mahal, ako ni mong bana si Rod. Di ata sa ospital kay nang anak ka. Okay lang sa'yo mo, okay lang sa'yo mo, okay? Sakit akong lawas. Wow, okay lang sa'yo mo, wala. Kito ako.

0: Wa pagyapon ba kayo akong asawa? Mahal, di ana to sa balay.
1: Ah, mahal, asa kikan?
0: Ha? Ah, nakailan na siya sa kwa?
1: Mahal na itong anak?
0: Oo, hantong di anak.
1: Mahal nga nung among kong limusulti, nga natawa na itong anak.
0: Ah, di na ka na importante-importante na tao ng bata.
1: Di pa hawira ko, Bi. Pakuhusa ko.
0: Ay lang usa kay bago pa maya ka nakagawa sa ospital. Gikan ba ta sa ospital? Kaganina ba? Bago lang ta nakagawas mo na ay sa kay paghasakot-sakot na ng bata.
1: Ambilang na makaya na ako.
0: O oh, sige, sige, sige. Pero bantayan ako pa sino makalimot ta sa amin.
1: Mahal, nabahin sa tong duhang. Naong sa tong anak, liwat sa tong duha.
0: Oo, naliwat sa iba, alam po, naliwat po sa kuha.

unsa ako buhaton. May siguro nga magpatabang ko sa iya ni Laura. Tawagan ako nga man si Nay makaalalay diri sa ko kay luoy kang bata maglisod ko sa pagtrabaho sa uma. Kung inganing sitwasyon, simba ko og makalimot tapod si Laura. Kay matod pa sa doktor, musugmat-sugmat daw nga makalimot o sa'y maulian na sa makadumdum na pod. Magpatabang ko. Sinay makaalalay sa kuwa diri. Tawagan ako iya ni Laura. Diyara, nambir. Salamat ni Ring. Salamat kayo.

0: si Rodney.
1: Ah, Rod. Kumusta si Laura? Nabasa lang ko imong text ni mo nga na problema sa pangunahuna ni Laura. Nabalakapod ko kay mga nakay ba si Laura?
0: Nanganak na siya, tiya. Walang kumakapahibalo sa inyo ang gagahapon namin nakagawas. Ano yung problema na ko, tiya, sa una ko ang pagtrabaho.
1: Kay nga, no?
0: Basin og muabot sa oras nga makalimot na po si Laura ang akong asawa. Yang bata na araba din niya sa una ang pagtrabaho.
1: But pasabot niya mo magkinahan ng kag-alalay nga makatiman kay Laura og sa imong anak.
0: Oo, tiya, tamangin ko, tiya. Bisingin siya makaalalay na ko din, tiya.
1: Ako na lang, ako. Muna ako.
0: Magpaabot ko, tiya.

0: Ayaw ka balaka, Rod. Ako na'y magatiman ni Laura. Cha, sa'yo atiman nun, cha? Ay, alalayan ta kapag atiman sa'yo mong anak, nagtrabaho man si Rod sa'yo, umanin niyo. Oh, salamat, cha. Diyo ka, cha. Pito, cha.
1: Okay, ikaw. Bago pa ka ng anak, tiginangnan ka alalayan. Kay trabaho ba'y ako, mahal?
0: Sorry kay mahal, hanga. Ang hasol na'y nun ka.
1: Walay problema, mahal. Ako lang, nagkwala kong alalay kay ikaw bago kang nanganak. Kunya, ako nagtrabaho ko. Ito sa atong uma, kung saan na natong panginabuhi kung di na ako matima ng atong yuta. Ako mga tanong. Mawa ka na, Laura.
0: Tiyo, hibalo na ka. Ayaw kayo problema.
1: Bantay-bantayan lang ni mo, tiyo. Basta magkugo siya sa bata. Bantayan lang ni mo, ha. Basta makalimot siya. Kasi may tabo sa bata. Mao na kabalakan ako basi simba ko yang ilabay kay wa siya makaila. O sige ay kabalaka ako ray bala. Di na ako siya katulgan. Kung matulog siya, ako siyang bantayan. Sige na ay kabalaka ron. Pinangga na ko yang amahan o pinangga po na ako ni si Laura. Tiya, asa ka naman ang pag-antos ni Laura sa iyang problema, sa iyang sakit. Ikaw ang makaluloy. Kaya ikaw ang nag-antos. Ikaw dapat mangutana sa imong kaugalingon kung asa tama na imong pag-antos. Grabe siya, di na siya kasi makailas ako. Sukalo ako niya makita kung makalimot siya. Muna'y bantayan ang labi na kayang bata. Sige lang. Dili na ako muhawa diri kung diligin mabalik sa normal ng una-una ni Laura. Salamat kay Tia. Salamat kayong makalalay ka sa moa. Ayaw ka balaka, Rod.
2: Hantod karon Kuya Arn. May nalanggani usab na miapas ang anak sa iyan ni Laura. Duha na sila makaalalay para makapuli-puli. Ug wala ko'y problema sa pagsuporta sa pagkaon nga naasa mo ang iyan ni Laura ug iyang anak. Ang importante si Laura nga samtang tuwa ko sa kong trabaho sa uma, adunay makatiman kaniya. Abi nimo Kuya Arn. Igot na lang ko sa paghilak. Sa higayon nga musugmat ang pagkalimtanon sa akong asawa na si Laura. Kuya Arn, din lang ko tama o dagan salamat. Ako lang kinigishare nga kaagi para usap makatag-inspirasyon sa uban. Ngayon ta, dili kini mahitabo sa ilahang pamilya, labi na sa ilang asawa. Uban na baka. Dili basta-basta akong problema karon Kuya Arn. Nalipay na lang ko, nakapahungaw ko. Nag-share na ako ang akong kaagi. Akong sitwasyon karon uban sa akong asawa nga si Laura, uban sa iyang iyaan, ug sa anak sa iyang iyaan, nga naa nakalalay diri kanamo. Asa tama na akong pag-antos, Kuya Arn? Kay matod pa sa doktor, hantod sa hantod na kini, nga magpabilin ang maong problema nga sakit sa akong asawa. Daghang salamat imo magtatampo, Rod. Rod, ingon ba sa doktor nga hantod-hantod na ka na ang problema sa imong asawa? Ay lang pagpakawas paglaom, Rod. Wala imposible sa Ginoo. Wala talayang masangpit, Rod. Ang Ginoo lang yun, nas taas. Usa, liguna lang imong kauglingon, imong kasing-kasing. Laban lang sa mga pagsulay nga gipahamtang sa tuwa. Ingana gyud na nagkalain mga pagsulay sa kinabuhi sa matag tao. Laban lang, Rod, no? Ug sabay sa pag-ampo paghangyo sa Ginoo. Pamasin nga mahibalik ra gyud sa normal ug di na mahibalik ang kalimot ni Laura. Okay, dagang salamat, mahigala, no? Labi na kay Rod nga atong sinder nga taga Zamboanga del Norte. O mahigala, no? Ay kalimti ninyo atong mga product na maway pinaka-importante gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Inuman sab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee. Ang coffee nga pangpadugang og energy. O ang haplas sa tibuok pamilya, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung labinusab no sa atong kaming Supremo Herbal Oil, o sa vitamins para sa mga bata ang Nerveflex Serap, ang kumpletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata. Nerveflex Serap, ang kumpletong bitamina. O sa atong Nerveflex AA or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito, ang nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos, pwede mo take nene, no? Hantot sa mga tigo lang. O labi na sa atong B40 Capsule. B40 capsule mga higala, no? Ay kalimti para sa mga higala na ito nga naka-fail diha o mga tusok-tusok sa tiil, murag na yung mangusi o magbinhod ng mga kamot o tiil. B40 na mga higala. O sa atong MegaCare soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. O usab sa atong Fairbite capsule para sa mga higala na ito nga gamay nga trabaho daling kapuyon o say malipong nga mag-luspan. Dry ang lawas tanahon ay napasag din yung mahigala. Mag-Fairbite Capsule. Pangitaas Pharmacia ang Fairbite Capsule. Kung para po sa mga bagong nanganak, luspad ka, nawala yung pagka-blooming, mag-Fairbite Capsule. Nindot ka siyang food supplement mahigala, dili ni mo ma-feel ang lasa nga taya o dili maghilab imong tiyan. Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat mahigala sa inyong makanunayong sporta. Pinagisan yung pagpaminaw. Kinis Kuya Earn, ang inyong...
3: Doctor!
2: Daghan salamat.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Kumusta mga kahigalaan o mga kaigsuonan nato dinha sa atong mga suking tigpaminaw? Hinaot nga anaa kita sa maayong panglawas. So welcome na po sa atong adlaw-adlaw nga programa, May Kalabutan sa Panglawas. So kini yung higala sa kahanginan si Buttercup. Ug always nga, mag-uban ka nato si Dr. Choi para niining inyong adlaw sa kabuntagon, kaudtohon ug kahaponon.
2: Thank you kayo, Ma'am Buttercup, no, sa imong greeting, no, maayong adlaw sa ato ang mga listeners. Thank you kayo sa time nga inyong gihatag sa amua ug hinaot unta nga makatabang mi sa inyo, sa inyong mga problema sa health, no, hinaot unta nga naamoy makatunan regarding sa pag-alaga diri sa ato ang mga kanang panglawas, regarding sa atong mga maintenance o regarding sa atong mga i-avoid nga mga food or unsa pay mga health concerns nila, ma'am.
1: No? Yes, Dr. Choi, thank you kaayo. Bahin sa mga maintenance, dok ba? Labi na gyud aning mga naabitaw mga hypertension.
2: Mm-hmm.
1: Nga mo inom sila, dok, na ako'y nailhan, no, nga dahil sa dangi. Ingon siya nga, mamati rado siya sa iya ang panglawas, dok, kung feeling niya nga mura siya malipong or usa pa siya mo inom siya ang tambal.
2: Ang kanamain anak nga klase nga attitude regarding sa health is munay risgo nga magka-heart attack, risgo nga magka-stroke, no?
1: Mm.
2: Kay kanay main anak nga klase is kadugayan manggod ang atong lawas mo adjust, no? So mahinahinay taga-anad nga tag 150 ang atong BP nga wala kay bation until such time nga mukalit na lang og ka sobra ka stretch ang atong mga ugat sa atong blood pressure o makalit na lang og buto. So most of the time kasagaran ana bleeding na dayon sa utok, no? So or kung dili man gani maabot sa ana nga time nga bleeding sa utok, ang iyang heart nahago na agi sa sigig increased ang pressure, no? So ang imong lawas is blood pressure of 140 over 90 lang man gani, which is kasagaran sa uban nga dili sila magmain kung ina na ilang blood pressure nga 140 over 90, ang pressure sa tong kasing-kasing nanana sa mga 160 over 110 or 120, kay hinahanglan mas higher ang pressure sa atong heart para makapump out siya, no, makapagawa siya og dugo nga ma-circulate sa atong lawas. So kada mga prolonged hypertension ay tendency nga mudako ilang kasing-kasing agi kay sigig pangusog. Such time nga maabot ang time nga gikapoy na og pangusog ang ilang heart og maluya na dayon, mo na nay gitawag og heart failure na dayon. So mo na maghangak-hangak na, nagpundo na ang dugo sa iya ang lungs, no, or ang fluid sa iyang lungs, kay dili na makapagawas ang heart agi kay naluya na, mo backflow na dayon sa lungs, no. So gamay lang nga tikang, pila lang ka steps, labi na sa kanang walking up the stairs, no, iniksaka nimo hangak na. So kana may nana nga attitude nga magpaminaw lang sa ilang lawas, mo na siya yung mga kasagaran mo develop og heart failure or kasagaran ma-stroke, no? So ilaapon ang desisyon, di mo punta mamugos, no, isip doktor mahatag jud ta maingon jud tag maintenance ni siya, pero kumaminaw sila sa lain dili sa ilang doktor, ilaan na lang pud nang desisyon, no, kay syempre ang kami kinahanglan gyud magpasabot mi, pero kung ilaagyo mas madako ang ilang kahadlok sa mga istorya-istorya, so ana. Sad to say, daghan kayo mga incidents of heart failure, daghan kayo mga incidents of dialysis, no, agi sa chronic, uncontrolled, no, dugay kaayo na nga wala jud na tambalan og taro nga mga high blood, no, o ganang mga tag-as o cholesterol.
1: Ay, salamat kaya na, Dr. Richard, no, maayos yung kayong pagka-explain ni mo kung ano gudi ay nga ang maintenance. Labi na sa dunay mga high blood nga dapat i-maintain good siya.
2: Yes.
1: So salamat kay sa reminders ni mo, Doc, no, o sa atong mga suking tigpaminaw din ha, na dunay mga hypertension, mo nang gitawag og high blood, dapat ti ay ang ato mga maintenance, i-maintain jud siya. Mm-hmm. Dili dai dapat dok sa gi-explain na ni doktora nga usa patamoy inom kung nanay gibati. Mm-hmm. Kay ang ato ang heart mao reto ang pag-pump niya mm-hmm. na di, kulangon kayo ang pumping kay na sticky na ang dugo kay wala lagi ta nag-inom sa atong maintenance. Oh. Salamat kay ana doktora ha nga dugang nga impormasyon bahin sa paglawas.
2: Yes, so kanang mga high blood doon, mga tagasod ng cholesterol, so dapat mag-maintain jud sa tambal sa maintenance nila sa high blood o mag-inom jud sa tambal sa cholesterol, and then advice na to dugangan nila og omega 3 mega care, no? Good for the heart, good for sa mga ugat na to, then makatabang siya sa atherosclerotic plaque nga simbako-simbok ko lang nagkataas yung blood pressure, dili ra pud yun dayon siya mo putok bitaw agi kay makatabang siya sa strength sa atherosclerosis nimo niya makanipis pud siya, no? Pero dili gid ta magkumpiyansa, no? So mo na siya nga everyday hon pud nato kung pwede hasta ang atong mega care atong pong everyday hon kuyog sa mga maintenance nato.
1: Okay, thank you kay ana Dr. Choi. So sa mga kahigalaan nato din nga gusto nga mo join, no, nga magpadala sa ila ang mga messages sa ilang gipangbati sa lawas, mo message lang mo sa atong hotline, atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, no, o kanang pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? DOC space CHOI, o sa mga uban nga ganahan magpakonsulta sa amua naami sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning, no? And then nako'y bagong schedule, ma'am.
1: Ay, wow. Sige,
2: for now lang sa ni by appointment, no? Nainihangyo na ako nga mo clinic diha sa Manuka, no? So daghan mata mga patients di ana dapit nga area ha, no? Mm-hmm. So for now lang mo sa ni ang schedule medyo dili pa kayo ko busy, no? So natay schedule diri sa Manuka, no? Ang ato ang contact number, no, di ana sa Manukan is kaning ilang hotline nga Manukan Doctors, no, 0961-132-8256, no, akong usbon 0961-132-8256, no, og pwede po dani sa isa ka number nila, pwede po there is sa 0975-05-20-864, no, sa itong usbon 0975-05-20-864. So ang akong plan is for now nga dili pa kay ko busy sa mahapon, so Wednesday o Saturday sa hapon dito sa Manukan Doctors.
1: Wow,
2: doc, oo, nga kay clinic, doc. Clinic na siya.
1: Clinic.
2: Oo, so pa-schedule lang mo atong mga nambera, no? Pwede po ni nako i-post dito sa Doc Choi nga account, mm-hmm, kung asa nila ma-contact ang mga numbers, no, there is sa DepagMed or sa Manukan ba Doctors, no, for now basin mas change ang schedule sa Manukan, no, pero for now mo na akong na-offer sa ila.
1: Oh, salamat kana Dr. Choi nga maski palapad pa nimo ang pagtabang nimo sa atong mga katawhan, no.
2: Yes.
1: Maabot si Dr. Choi din na sa Manukan, so shout out sa tanang taga Manukan din ha.
2: Yes.
1: Sa mga klinika din ha, nga ilabi na nga mo ay dutihan niya ni Dr. Choi. So makita-kita mo din ha ni doktora.
2: Yes. And then sa kanang Friday lang ilang bakante akong gi-schedule sa PrimeMed, mm-hmm, dere at bang sa Agape. Friday morning mga 9 o'clock to 11 o'clock sa buntag sa Friday sa mga kuan pod, sa mga kuan pod sa Friday kanang free or mas prefer nila. So ako po na ibutang dito kung unsay number sa clinic dito sa PrimeMed, no?
1: Okay.
2: Pero akong i-suggest kung dito na sila nagsugod sa Manukan na sila padayon.
1: Mm-hmm.
2: Kung dari sila sa PrimeMed nagsugod, dari na sila sa PrimeMed or sa Dipag Mangani, dari na sa Dipag. Haron dili magkasagol-sagol ang ila ang mga clinic o kanambitang patient record.
1: Uh-huh. Insakto, Dr. Choi. So, kuan ka ayun, no? Blessed ka ang mga taga-Manuka, no? Nga di na mo arig dipolog kung makikita lang ni Dr. Choi kay siya na mismo mo anha din ha sa kuan ninyo, no?
2: Mm-hmm.
1: Para matabangan mo sa inyong mga gipamatsyag sa panglawas. Ilabi, yes, na gyud sa inyong problema din ha sa kana ang tag-as mo og
2: tag-as og high blood sugar. Yes. Sa mga hypertension, diabetic, even sa mga tag-as og cholesterol. So, pwede kay taan na. Even sa mga pambata, actually, pwede man ko. Uh-huh. Kay family medicine man ko, no? Pero medyo na, kuan na jug ko, karon murag na focus ko sa diabetes o sa adult nga hypertension.
1: Wow. Nindot kay na, Dr. Rachel. Thank you ka, ayun, no? Sa imong pagpahibaluan sa itong mga katawhan. So, mga to, no? Sa mga nag-join na to sa ato ang programa, ito nang basahon ni gikan sa hotline, pero ang nag-message na to sa last four digit siya, Dr. Choi, nga 1928-0975. Ingon siya din, hinga, good noon po sa inyo, Doktor. Okay ra kahaning akong gibati, nga kalit lang magsakit akong ulo, ug malibog na dayon ko. Salamat, Dok.
2: Kaning mga headache, usually nagsige na karon time, magi sa init. No, sobrang kay kainit, no? Last time, medyo grabe kay mura kahilantan nun sa kainit, no? So, akong suggestion, inom lag mo water haron dili ta ma-dehydrate, no? Kay peligro kay ng heat stroke nga maapektuhan ang ato ang cells sa lawas, no? Nga muratag ma-stroke kung masubra na ang ato ang body temperature, no? And kung sa inana gani nga magsakit ang ulo, pwede gyud na pangitaon unsay reason. So, ang number one is high blood. So, pa-check sa siyang blood pressure kung dili ba taas. Ang number two is eye problem, no? So, kung naatay astigmatism, error of refraction, basin kinanglan taong correction glasses, no? Or eyeglasses. So, magpa-check up sila sa ophthalmologist. After, ana, kung wala rajoy structural problem or problem sa sulod sa mata, so, dito na sila i-refer sa tig sukat o grado, no? Kanang eyeglasses. And then, after that, ang next is kung nasa'y migraine, no? So, usually, kung in-CT scan, normal ra, wala aratay, simbako-simbako lang mga tumor, no? Minana man nakasagaran mga kakos o headache, lawin na sa mga young people, no? I-rule out na to kung wala ba tumor or brain cancer, no? And usually, sa mga severe headache, nga one-sided, and then normal lang yung CT scan sa ulo, most probably migraine headache to siya. So maka trigger ang migraine kanang mga inom ka coffee, kulang ka sa tulog, stress kaayo ang imong panghuna-huna, busy ka sa work, or nakagyunahuna nga problema nga makulangan imong tulog, no? Ang uban ana, wine, kato, coffee, cheese, kana may maka-trigger sa migraine.
1: Mm.
2: O kana siguro sobrang exposure sa gadgets, no? Agi sa radiation sa mata, no? So, kana is, tagana sila mga pain reliever, tagana sila para anti-migraine, pero syempre, dilipod na to. Pwede nga istorya diri sa kuan, kaya nga, no? Dili man po na nila mapalit over the counter, no? Kaya especially ang mga tambal sa migraine, mag-upgrade man ta. And then, even gani ana, ang uban, kinahanglan ang neurologist na yung hatag sa tambal, no? So, natay step by step in how to find out kung unsay reason sa imong headache. Kaya lahi-lahi ang tambal sa lahi-lahi ng sakit. Sa headache ang koan, headache ang iyaang symptoms or presenting symptom.
1: Mm-hmm. Then kani Dok, unsay atong maayong ma-recommend ani ni ma'am or ni sir, no, nga mo agi sa kasakit si ang ulo mo, bati man dai siyang malibog naman dai siya, Dok. Normal la ba na siya nga feeling, Dok, no?
2: Mo to kong ingon say mo, ma'am, ato ko ang akong istorya kung sa mga possible nga mga reason. So dapat siguro magpa-check up siya haron maasa sa doktor kung asa adto.
1: Yes, Dok. Unsay ma-recommend na to sa kasamtangan niya magpainom, Dok? Maayo ba niya mag-mega care na lang sa pod while wala pa ka pa check up?
2: Pwede rin siguro ang mega care kaya na siya anti-inflammatory gamay o B-complex ba, pero siguro ang maximum of 2 weeks nga pag-inom ana kung na-adjud siya ay migraine or something, pasintaas good yung blood pressure, ma'am. So as soon as possible, dapat mapacheck up siya.
1: Sakto ka ayo, Dok, no? Kay para sa aning sobra kakainit sa imong ga-explain ganina o na yung mga high blood pressure, delikado din siya ka ayo, Dok. So thank you kay sa imong explanation, Dok, no? Hinaot nga nadungog ni sa ato ang texter sender karong adlawan, no, ang imo ang problema bahin sa imong gibati nga mukalit sakit imong ulo tapos malibog dayon ka. So maayto nagpaka-explain ni doktora dayon ang dugang nimong buhaton, magpa-check up jud, ma'am, ha, or sir. Sige, thank you kaayo sa imong pag-join. Diri na punta sa ato ang line nga nag-message sa hotline nga sa ato ang ang last 4 digit nga 3391 sa 0909. Ingon siya, "Hi Doc and Ma'am Buttercup, ask lang ko kung unsay diagnosis nako. Kay ako ang SGPT elevated man 72 siya, Doc. Unsay angay ang buhaton nako ug unsay mga bawal nako, Doc? Unta mabasahan ning akong text." And Ma'am Buttercup, salamat and God bless.
2: Yes, no. Imong SGPT is taas, so most probably basin na siya fatty liver, no? So, pa-check po siya basin taas siya cholesterol or even basin taas siya sugar, no? Kay ang sobrang mga elevated nga sugar, mahimo man na siya fat sa atoang lawas and then ma-deposit na siya sa liver mo ng fatty liver, no? So, akong pa-first advice niya is magpa-check siya also sa iya ang sugar o cholesterol, no? And then, para alagaan niya yung liver, natay mga tambal, para ana, mga phospholipids plus amino acid or ang uban gani, mo go na into silymarin, no? Para anang liver prime or mga liver aid, no? Kana main ana or katong uban kung tag-astyo kayo dito na jud mi sa mga essentiale forte and ana mga phospholipids or altolipid ana no so muna amo ang ihatag usually or ang uban na siya carnitine orotate nga ginahatag para sa Godex, no? So kana siya depende na siya sa assessment kung unsa kataas ang SGPT, no? Kay kung mild ra po kayo pason naara sa mga 50s to 70s, siguro once a day ana or basin pa dieton lang siya, no? Less fatty foods and then ang uban ana is avoid lang kanang mga herbal, no? Kaya daghan kay mga herbal nga tambal nga makadaot dai sa atay o kanang mga pain relievers o mga antibiotic nga dili gyud siya indicated, no? Namo guy uban nga inom lang dayon og kanang amoxicillin dayon or diretso na inom og mga kutray inana, no? Magbuot-buot lang ba then dili kay sakto sa dosage or ang uban ma overdose so isa na siya, no? Or ang uban is kuan kanang magpataka og inom og pain reliever, no? So isa na siya. Pero number one jud kayo sa atoa is alcoholic, no? Kanang mga alcoholic beverages, so common kay na sa mga alcoholic liver diseases, no? So, kung gusto niya siya mainom, syempre, as much as possible, kung pwede, undangan niya ang pag-inom, no? Kay, ang alcohol manggod, kung sila palutuon ang imo ang tinai, apil ang imong atay, in a layman's term ba, no? In a layman's term, no? So, muna siya, ang akong masuggest, dayon, ang pinaka-best nga vitamins, no? Para sa atong atay is actually B-complex. No, so inom ka sa ato ang B forte every day. And aside from ana is mag-inom ka og phospholipids plus amino acids or minerals, no? And then kato kung ingon, avoid mga fatty foods, avoid patakang inom mga herbal, avoid pataka og inom og mga antibiotic og mga pain relievers and avoid alcoholic beverages, no? So isang yun na siya number one. Kada makakos og liver cirrhosis, mag-start pa na siya og fatty liver.
1: Ah.
2: And then, eventually, liver cirrhosis na dayo na siya. Muna siya yung pinaka maot kayo nga effect sa kanang grabe ka-alcoholic, no? Okay. Ako, nakakita magyo ko sa pasyente nga nag-liver cirrhosis, no? Madaot ang ilaang kuan, liver. And then, mag-portal hypertension. So, mubana na magliso jugin hawa kutas kaayo or ang pinaka dreaded nato ang ubang mga liver cirrhosis is mo go into liver cancer, no? So mo na siya nga as much as possible alagaan po nato atong liver, no? Even though may ngunta atong liver maka recover, no? Kay pwede man ta maka liver transplant o pwede ka maka donate sa imong liver sa imong parente, no? And then mo okay pa ka kay mo regenerate na siya murag mo tubo balik ba or something na inana ba, no? Pero dapat yung gihapon nato alagaan atong liver, no? Kay na sobrang fatty foods, sobrang sugary foods, no? Kaya ang ubang sugar mo convert into fat and kato dili lang magpataka-taka og kanang awat-awat og mga herbal mm-hmm. no, kay naiuban ana nga wata kabalo sa dosage nga dili na siya pod sakto no mm-hmm. sa ato ang health no.
1: Salamat kay ana Dr. Choi no sa information nga imong nahatag no. So mga higala, thank you kayo sa inyong pagpamati ug thank you po kayo sa inyo ang pagpadala sa inyong mga messages dinhi sa atong programa. Malipayon kayo mi nga nagbasa niini og aron nga matambagan po ni Dr. Choi no og hinaot nga dako mog nakuha karon nga kaayuhan para sa inyong panglawas. Okay mga higala, og hangtod na po ta sa sunod nga higayon no kay naabda na po ta sa atong oras Dr. Choi. Sa ngalan ng Kuya Franz, magkita-kita na po ta mga higala no sa sunod nga episode kini si Buttercup nga always magpahinom do na prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:40. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapo na, nakapuko po ako. Tsaka ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM 加減リオロメ 93.7 Heart FM Bukid Noon 247. I just don't wanna be lonely. Yun naman talaga yung ating ano, sigaw ng mga puso natin. Ayaw natin maging malungkot. O kaya naman, oh, you're stuck with me till 3 para hindi ka malungkot dyan. Dito po sa ating programang Dear Heart. Ngayong Webes. Ang bilis nung bukas, Biyernes na. Nako. Daming plans for the weekend. Ah, kasi kakasweldo lang eh. Mayaman. Ayan, 6127. Shout out to Arabella and to Oro United Swim Club. Thanks po and more power. Hi, Arabella. Arabella's Pastries. Diyan po sa Maipunan. Thank you sa inyong pakikinig. 1419, shout out sa bagong miyembro ng Ace Queen Fabricator, si RJ Silgas from Zone 6, Marlags, Kanituan. Welcome, welcome. Welcome sa family. O, oh, diba? 1378 naman, shout out sa mga taga City Assessors Office sa Quezon, na may nami George, si Temple, si Bibi, si Janet, si Amor, si Bijin, si Albert, si Michael, si Jun Abs, o si Jun Val. Salamat sa beautiful music. Ah, sige, I'll try po to play that song. Thank you sa inyong pakikinig, ha? And the greetings coming from Mom Ninette Leonardo. Dagang salamat. Abay, bago ang lahat. Ayan na, diba? It's now a blessing time dito po sa ating The Price is Right Overload. Paikot tayo, ruleta. Ay, eto na siya. Oh, spin, let's go. Oh, yung mga winners na hindi pa nag-claim. Uy, thank you nga pala sa mga nag-claim, ha? Oo, grabe. Grabe yung claiming natin ngayon. Hi, and punta ka dito. Ayan, si... si Sir Ben ng Kitola Taxi, Jove Dragas ng Barangay Bonbon, Lorna Vesmanos ng Barangay Kamamanan, si Marlene Uba, oh, yung winner ni Harvey kanina mula sa District 2, Barangay Consolacion. At ngayon, nandito po tayo bubunot. Ayan ang ating ruleta ay napatigil. Saan? Sa Barangay Bonbon. Barangay Bonbon. Ah, nabunot na nga. Sino sa Barangay Bonbon? Ang kanyang address ay mula sa Zone 6, Barangay Bonbon. Congratulations sa'yo. Ikaw ang ating winner, Armel Harlata. Armel Harlata ng Barangay Bonbon Zone 6. Congratulations. Come on down, bring your ID. 14 days to claim your prize. At dito mo lang yan makiklaim, ha? O, sa fifth floor, fico.

0: admin building. Dito po yan located sa Vamenta Boulevard, Ilaya Street, Carmen. At dito yan, katabi ng West City Central School. Oh, dito lang yan. Tapos hangat gamay, makikita mo yung signage ng heart. O, para di ka mawala. Yung blue na building, o, yun. Yun po yung FICO admin. Ha, magkita-kita tayo dito. At ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where every piso gets more value. 250 now. I'll be back sa aking final set. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ang sarap.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umarap sa Cagayan de Oro City Council ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10 upang ipaliwanag ang pagpasok ng mga green GSM taxi sa lungsod. Ayon kay LTFRB 10 Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarip, ang mga naturang taxi ay nasa Cagayan de Oro para sa reflection at mapping at wala pa umanong otorisasyon upang magsakay ng mga pasahero. Gayunman, nakatanggap umano ng mga ulat ang konseho na may ilang green GSM taxi ng namamasahero sa lungsod. Iginiit ng City Council na sakaling payagan ang operasyon ng mga green taxi, kailangan itong sumunod sa mga kinakailangang permit, pagbabayad ng buwis at iba pang ordinansa at regulasyon ng lungsod. Nilinaw din ng konseho na probationary authority pa lamang umano ang ipinagkaloob sa mga naturang sasakyan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Boom Girl.
1: 92.7 Thar FM Cagayan de Oro City. 93.7 Thar FM Bukidnon. We get 19 minutes now, 3 o'clock. Isa magandang hapon. Ayo. May hapon sa tanan. Welcome aboard. This is the program Heart Afternoon Drive. It is very beautiful Thursday. At 17 na po sa buwan ng Setyembre. Ang bilis ng araw, ano? Ang bilis ng pagpapalit ng oras. Kainang umaga, parang kagigising na natin. Ngayon, hapon na naman. Ano ba naman yan? Ang bilis ng pagdami ng uban ng tao talaga. Kamusta po ang lahat? Siyempre, maganda ang sikat ng araw. Hindi ganun katindi ang init. Little cloudy. Pero, paminsan-minsan, umaambon-ambon ha. Ay kumpiyansa ba eh? Mga sweetheart, ay kumpiyansa. Paglalabas ng bahay, magdala po kayo ng inyong mga payong, ng inyong mga caps. Protection against rain ha. Bigla na lang bububuhos ang ulan. Alright, Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang alas 5. Dali na, dabutin na yung mga telepono at text muna ako ha. Tapos tutukan na po ako at enjoy ang ating mga music until 5. Ay, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Masarap na pag may merienda sa inyo dyan. Masarap na tugtugan din naman ang aking ibibigay para sa inyo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Zing Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
8: Zing Ice dapat ang tube ice mo.
9: Zing Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup?
1: FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Pukinon. Luni, that's pala isipan. Actually, kasama nyo si Arthur Neri. Diba? 3 o'clock. Oras na natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa Suni, 27 pesos. SR Pilang. Isang maayong hapon. Pwede ba, ano to? Mangarap by Laika G? Sige, sige, I'll try. Alright, magandang hapon sa inyo. Pa-wash out na lang sa lahat ng mga nangangarap na sumakses. Ano to? Saan galing to? Kay close sa management sa taas. Ano to? Oh, whatever. Sige, magandang hapon. Whatever ka tuloy. Maraming salamat po. Hey, magandang hapon din. Teka muna ha. I-shout out natin sina Brother Demsoy Robles. Thank you so much for listening. Eddie Kimia, magandang hapon din. Thank you so much. At lahat ng mga drivers natin, hawak-hawak ang kanilang mga manibela. Siyempre naman, o hapon na naman. Teka muna. Nakapagmariyada na ba lahat ng mga drivers natin? Kung hindi pa, alam ko medyo nagre-reklamo na. O, yung mga tiyan-tiyan natin, ang atong mga sikmura, di ba? So malamang, merienda na ang hanap niyan. Ha, gumarahin muna ng konti. Park muna ng konti. Tapos magmerienda na. Itag eatery niya. Itag bakery. Dalhat ang ri. Hanapin nyo na. Bakery, eatery. Abangan natin yung draw para sa ating bugas at grocery sweethearts. Magre-re-announce din ako ng mga pangalan ng mga winners, ha? Abangan po ninyo yan. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May kapon sa tanan. At tuloy pa rin kayo nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica, at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals, at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom lang ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Paibig ako, napagusto ako ng magkape. Hindi naman talaga ako sanay sa kape. Alam mo yun, ganun pala epekto nun. Parang nakadalawang kape na yata ako. Nako, talaga naman. Parang ninenervous kayo, wala namang dahilan. Diba? May kulbang gamay, bakit kaya wala namang dahilan? Ay, nako, anyway. Sige, magandang hapon po sa mga nagkakape dyan. Sanay naman yata ngayon sa kape. Sige, masarap na may ano dyan, ano, may pan. Tapos isasaw-saw mo, tuslo ni mo ang pan sa kape. Alam niya, bay. Ang Pilipino talaga daw, ang pinakamalinis kumain ng pan. Hmm? Tandaan niyo po yan. Of all the people, ayan, sa mundo, Pilipino ang pinakamalinis kumain ng tinapay o ng pan. Alam niyo kung bakit? Hinuhugasan muna bago kumain. Natuslo sa kape bago kainin. Magandang hapon, Jason. Shoutout sa mga taga ANZ Fire Extinguisher Training na matatagpuan po dyan sa may NJ Phase 1 Kauswagan. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, ANZ Fire Extinguisher. Kamusta po kayo lahat dyan? Thank you. Hi! Anto, magandang hapon din sa Green GSM Taxi Drivers, labi na sa among top 1 drivers sa Pilipinas, si John Ray Alarma, a.k.a. Captain Chickboy. Ayan, gikan sa iyang sidekick na driver, G-Man, nga taga Ilayang Carmen. Magandang hapon! Maraming salamat. Ha. Ingin na po ninyo mga kauban ba? O, na mag-hard FM din sila. Sumali kayo sa ating The Price is Rise Overload. O, para habang nagmamaneho kayo ng inyong Green GSM Taxi, iba yung nag-aabang kayo na manalo. Diba? Ng bugas at saka ng groceries. Shout out sa Mars Laundry Hub, sa Ilayang Carmen, sa Salusid Family, and Belarde Family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. O, Vincent Octubre, nakakuha na ba ito ng bugas at saka groceries si Vincent? Teka lang ha, check ko nga yung listahan natin. Ay, hindi pa rin, Vincent Octubre, ng Raptor Taxi Analog. O, nakadaugag bugas at groceries, pumunta ka dito. Alright, commercial break tayo sa glit, magbabalik tayo with more. Abangan, andro natin mamaya ng konti lang. Ha, standby lang mga sweethearts, panatiling nang ikinig. Padayon ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
3: At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan.

Heart FM. Heart FM.

0: 93.7 FM ka gaya the auto city 93.7 FM we know we get 14 minutes after 4 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That's Jungkook for you with 3D. Last and final hour now the program. This maula pa rin. Cloudy pa rin, ano? Parang kahina medyo liwanag, pero ngayon balik na naman tayo sa medyo tagom-tagom. Pero okay lang yan. Maganda naman yung sa, maganda naman sa feeling yung ganitong malamig-lamig ng konti, ano? Not totally malamig, pero okay-okay na to kaysa naman sobrang init. Dati alas 4 ng hapon, matindi pa yung ano, yung alisangan nating na nararamdaman. Pero ngayon, okay-okay na. Pero, nako, prone tayo sa sipon at ubo, ha, yung mga ganitong panahon. Yung pabago-bago, yung ngayon ay matindi ang sikat ng araw, tapos ugma, cloudy naman, tapos medyo bugnaw-bugnaw. Nako po, yung ating ubo at sipon, lalo yung mga tsikiting natin, ano? O, yan, pinapaalala ko sa inyo na painumin sila na maraming-maraming tubig palagi. Kailangan nila ng maraming fluid sa katawan. Kahit tayo, mga matatanda, kailangan din natin yun. Diba? O, ito na. Siyempre, sa oras na ito, sa last hour na ito, dito na po mangyayari yung ating last draw. Siyempre pa na mananalo pa rin ng bugas at grocery. Sabang natin lahat yan, mga sweethearts. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga nakikinig pa sa atin dito sa may bahagi ng Lapasan. Si Ate Pel, ha? Magandang hapon sa inyo. Shoutout daw sa isa ka-member ng Turok Botoy na magpapakasal na. Ay, magpapasakal na pala. Magpapakasal na este, magpapakasal na ugma puhon. Hugot na ba ang bakos diha? Hugot na kaayo, oy. Magandang hapon mo. Congratulations sa tropa natin na member ng Turok Botoy. Ha? Efren Hawaiian, magandang hapon din. Maraming salamat. Si Ma'am Roseline Nieles Lavistre, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan kung nasaan man kayong lugar ngayon. Well, obviously, ano? Nandiyan sa may bahagi ng bukid doon yan. Ano pa talaga siya ng picture eh? Saan po ba ang lugar yan? Thank you so much. Alright, 16 under 4 o'clock. Still will be ako pa rin si Jason Steele, ha? Hanggang alas 5 ng hapon. Mga sweethearts! O, panatili nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go! This is
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo. Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gyan the or city 93.7 FM bugi on top of Joe Frio with Bulldog 31 minutes down 4 o'clock. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa Suri 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna, shoutout sa especially daw sa Manzano Compound, sabay Bulwa. Kilay Brothers, maraming salamat. Marmans, maraming salamat po sa inyo ha. Sabi ni Ma'am Roseline, tinigulang na daw ba sa mahilig na sa kape? Whatever, kape-kape, kailan medyo ng kape. Pero not too much ha. Ako medyo nag-ano nga ako eh. Oh, kulba-kulbaan ko gamay ba? I don't know why. Maybe hindi lang talaga ako sanay sa kami. Tatay Nicolas Galas, Mami Elaine, all the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Oras natin, oy, 4:31 na! Silipin muna natin, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa ligin natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon!
2: Mayang hapon din sa inyo, Jason. Mayang hapon si Charles. Kanina, galing tayong Bulwa. Yung papasok at palabas ng Bulwa Highway, Jason, may kalawagan pa naman. Nagarating tayo ng Patag. Diretso-diretso tayo hanggang nakadating ng Carmen. Maluwag pa rin ang Patag, Jason. Maliban na lang galing kang Patag, Jason, kumanan ka, papunta ka ng Bilyarin. Naku po, mahaba na po ang pila dyan sa Bilyarin, Jason. Kaya kung may ibang daan, umiwas na po dyan. Diretso-diretso tayo, Jason, hanggang nakarating tayo ng Jimelina Street. Papunta po ng Carmen Market. May kalawagan pa naman. Hanggang diretso-diretso tayo, Jason, hanggang nakarating tayo ng Jarburha Bridge. Maluwag pa rin ang Jarburha Bridge kasi patay ang ilaw, Jason. Tapos may RKA naman nakaman doon. Maluwag pa po ang Jarburha Street hanggang nakarating tayo ng Kogon, banda ng Kogon, Jason. Maluwag pa. Hanggang nakabalik tayo ulit, Jason, papunta po ng Jarburha. Dito ngayon ako, Jason, sa banda po ng Corrales Avenue. May kalawagan pa naman dito sa ngayon, Jason, yung Corrales Avenue.
0: Ayon, sige, maraming salamat ha. Ingatan ng iyong pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang litig sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ngayon at pasadang group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa RTF Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin. Heart.
3: 93.7. Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kag yan the or city 93.7 FM bigin on weekend 444 is 444. Oh, sakto-sakto. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga tipong nag-aabang kanina pa. Eto na! Huwag natin patagalin pa to. Grasya bang inihintay nyo? Eto na yung grasya, oh. Para sa, para mabigay tayo ng bugas at ng groceries. O, paminaw! Ay, magdadraw na tayo, ha? Aroleta. Select. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Muli Park, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Kauswagan! Mga taga-Kauswagan, paminaw, puno tayo ng isa. Ang nakasulat ay NHA Kauswagan. Ang pangalan, Raymond Burlat. Raymond Burlat. Nag-NHA Kauswagan, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Gano din si Armel Harlata ng Bonbon Zone 6. Congratulations. Marlene Uba ng District 2 Consolacion, ha, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Lorna Bismanos. Lorna Bismanos ng Kamamanan. Joven Raagas ng Bonbon. At si Ben... Ano pangalan nun? Pinyedo nun. Abasa si Ben. Kalimutan ko to eh. Ito yung pangalan niya kanina kasi binago natin yun eh. Balikan nga natin yung pangalan niya. Ha, handali lamang. Nandito yun eh. Si yon, si Ben Apal. Yon, Bevin Apal, congratulations. Nakadaogang bugas at grocery. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oras sa atin 4:45. Oy guys, alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain. Ay talagang paborito ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce, o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-saver sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts.
1: 93.7 FM. Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit

0: 32.7 Hard FM kagayan di oras siri ka na 3.7 Hard FM Bukidnon. Hey, that's hinahanap ng puso. Apat na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. And time for me to bounce. Maraming salamat. Ay, tabayan nyo mamaya ha at around 7 PM si Harvey Stone para sa ating hardlines ha. Para po sa ating mga shoutoutan na live. Kung gusto mo makapag-shoutout ng live, eh mamaya mangyayari yan. Ha? Kaya naman ipunin nyo na yung mga greetings ninyo. Tapos ibuhos nyo yan mamaya kay Harvey Stone. Magbabalik ako bukas, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 sa panibago na mga edisyon ng ating Hard Morning Drive. I'll be with you guys again. Okay? Ugma. Samantala, pwede nyo pong i-follow pa rin ako ha? Oh, please lang. Oh, sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page ay Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. My name is Jason Steele. 4 minutes bago sumabit ang alas 5. Hoy, 99 days na lang. Pasko na.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Enjoy the rest of your Thursday afternoon. Gabi na sa ano? Hindi na lang, gabi na. Manatiling nangikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.

0: Maayong adlaw mga pinangga, and welcome sa tuwang pagduon sa kahimsog ug panglawas. Last time, ato ang gisgutan unsa ka importante nga muhatag-tag panahon nga ang atong mga tiyan makapahulay. Ato ang natun-an nga ang lawas dili designed nga sige lang og kaon, nga kana bitaw matulog nga busog siya, sige siya og galing, sige trabaho. Kung atong tiyan walay pahulay, ang lawas maglisod og repair. Ato apong natun-an about ang autophagy. Mao ni siyang gitawag the internal cleaning system sa ato ang mga cellula. Kung ato ang utok mga pinaga na ni siya'y brain cells kanang gitawag neurons, ang ato apong atay napon na siya'y mga liver cells nga gitawag hepatocytes. Ang atong mga kasing-kasing, anapon na siya'y mga heart cells nga gitawag cardiomyocytes. Ang atong mga panit, mostly ang mga cells diha gitawag og keratinocytes. Lahi-lahi ilang trabaho pero pareho sila na siya'y internal o na sila'y internal cleaning and repair system. So last topic atong naisgutan unsa ka importante nga makapahulay ang imuhang tiyan. Karon nga topic ato ang isgutan ang pagkatulog sayo. Mga pinangga, daghang kay mga Pilipino karon kulang sa tulog. Tama dili? Ang uban matulog late na kaayo. Unsa man ang late doc, malapas kag alas 11 kay ang katapusang bilar nga masulod pa ka nga grabe pang maka-repair, grabe pa maka-internal cleansing ang imuhang lawas. Panahon masulod ka sa alas 11 sa gabi, mulapas gani ka diha, daghan kaayo ta og mga damage nga i-repair sa tuang utok o sa tuang lawas pod mga pinaga. So, ang alas 11, katapusan na siya nga bilar. So, even mga seniors, late na makatulog, tag alas 12 na matulog tungod sa cellphone, social media, online videos, tungod sa trabaho, daghang mga tagalas 12 na matulog tungod sa negosyo, naapoy di katulog tungod kay nagsigig huna-huna, nag-overthink og stress siya. Ang uban matulog tagalas 12, ala una, alas 2 unya sayo pagyud mo mata kay mo trabaho or mo eskwela. Pag naka niini pinangga, dali maglabad ang ulo, sakit sa lawas, labi na even sa mga bata kay dili pa kay nila ma-feel ang kining mga labad sa ulo, dili kay ma-feel ang mga sakit sa lawas. Mailhan nimo nga kulag tulog ang mga bata, basta dali masuko ang bata, irritable ang bata. Unya ikaduha, nag-crave kaayo og sa mga tamis, no? Hilig kay mga tamis nga pagkaon, di asukal nga pagkaon. Ilhanan di ay na siya nga mga kulang-kulang og tulog ang mga bata. Sa mga hamtong, sa mga adult, sa mga senior, pwede makapahigh blood, makataas sa blood pressure kung kulang kag tulog. Unya sa mga hamtong, babantayan nimo nga ang imuhang focus, dili ka ka-focus kaayo. Then dali ka kapuyon. Mao na siya effect. Mao na epekto tungod kay nga tuong lawas wala na tagag enough nga time nga maka-repair sa iyang kaugalingon. Mao na nga gitawag nga ang pagtulog tambal na siya. Ang pagtulog pag-repair, pagpalig-on. Ang pagtulog pagpabalik sa kusog na siya. Pagdag-om kay ang imuhang huna-huna, itulog pinangga kay panahon sa pagtulog ang imong utok nagapang limpyo siya sa mga waste product. Madili po na siya makalimpyo kaayo kung busog po ka natulog. Mauna nga, ayaw kahadlok nga empty, way sulod ang imuhang tiyan nga natulog ka pinangga. Ang kahadlok ka ni mo kanang way sulod ang imong tiyan nga nagtrabaho ka, unya imong nabantayan nga while nagtrabaho ka, dili na po ka ka-focus. Naga-brain fog ka, naga-nakay low energy, naga-heartburn ka, naga-acid reflux ka. Ang kanada hindi ka nagapamahaw, unya, manihapon ka, matulog ka nga medyo busog pa or busog pa gyud natulog, higda-higda, humanog kaon, ang apektado ana imong digestive system and metabolism. Naa siya'y duha ka epekto, short-term effects na pag-augma nga epekto og long-term effects. Epekto na sa pipila ka mga panahon ang epekto madala ni muna pinangga ka ng matulog busog or matulog nga wa pa mahuman ang paggaling si magikaon ng panihapon na natulog ka niya pagkapanya pamahaw or ang pagkabuntag dili ka mamahaw. Ang double nga epekto ana ang imong digestive system and metabolism. So, mao ni siyang short-term effect mga pinangga. Pagkaugma, pwede ka magka-acid reflux. Kana bitaw dili ka nagapamahaw, kay way gutom, dili ka gutomon tungod kay busog ka natulog gabi. Mao nay usa sa mga hinungdan nga no maglain imong kutukuto inig ka buntag, usahay maingon na tuog kabuhi. Nag-acid reflux raday o nag-heartburn raday. O niya, pag natulog ka busog, mapamahuman o galing, puro sleep ka, puro sleep quality. Dili kwalidad ang imong pagtulog, mara pag-augma ka, tugon ka. Kapoy ang lawas. So sa epekto ana pinanga, mailhan nimo ang imong tiyan. Oh. Tanawa imong tiyan, kay kung mas dako ang atong tiyan kaysa atong mga dughan, possible na natay low-grade inflammation, chronic inflammation. But pasabot, naasa, alarming nga kondisyon ang imong lawas. Nga nung alarming, tungod kay naka-switch to emergency mode ang imuhang lawas. Pagmudako ang imong puson, magmudako ang imuhang tiyan kaysa imuhang dugan. Na may mga pusonon pero mas tagko manilang dugan. Okay ra. Pinagaha, hinumduming ang low-grade inflammation. Gitawag na siya sa uban ng mga doktor, silent or systemic chronic inflammation. But pasabot, sa kalayo pa na, nagbaga na siya. Although dili pa siya ingon nga wildfire, dako nga kalayo, pero nagbaga na siya. But pasabot, naanay nag-init dito, naanay nagbaga dito. But pasabot, mairita ang imuhang mga organs. Naa sa constant irritation ang imong organs o ngadto-ngadto madamage, madaot sila. Kung ang atong mga utok dili makapanglimpyo tungod kay kulang tagtulog, natulog tagbusog, diha ma-resulta ang Parkinson's disease o ang uban pa nga mga problema sa neurodegenerative diseases. Alzheimer, makalimot na kaugalingon. Kanang Parkinson, kanang pagkamalimtanon, labi na din nakakaila si mong kaugalingon, Alzheimer's disease. But pasabot ang waste product sa itong utok, wa malimpiyuhan. Usa na sa mga pinakahinungdan nga nung nay Parkinson's o Alzheimer's disease. Di man ta gusto nga magkurug-kurug tano. Di man gyud ta gusto nga makalimot tanos itong kaugalingon sa itong mga anak. Makalimot ta, inig ka tiguwang na to. Ati man na lang yun, discipline na lang yun, ang insaktong pagpahulay, insaktong tulog, insaktong kaon nga dili ka matulog nga busog panahon sa gabi. Misag ka ng paniud to, bitaw nga matulog ta nga human paniud to, bawal man na. Kung ang imong atay, dili makapanglimpyo tungod ka natulog kag busog, kulang kag tulog, muresulta ni siya og liver problem, liver disease, fatty liver, cirrhosis, ing ana pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Emma Gwan.
2: Basta healthy, happy!
0: Kay kung kulang tagtulog, ang ato ang liver cells, dili siya makapanglimpyo. Pag dili siya makapanglimpyo, ang atong atay dili makaproseso efficiently sa mga taba ngay mong nakaon. So, muko siya sa mga lipid droplets nga muklag sa mga cellula. Mupapeklat na pinangga. Mukos na og peklat, mukos na liver cirrhosis. Nganong poy-poy ang lawas, ang atong mga muscle poy-poy man kayo pag di ta katulog gayo labi na atong tulog pila na ka mga simana adlaw naging chronic na siya. Tungod kay ang atong muscle na ni mga muscle cells or myocytes, muscle fibers nga kinahanglan po na sila og cleansing silang kaugalingon sa insaktong panahon nga pagtulog dili matulog busog. What happen? Kung defective or dili makapanglimpyo ang imong mga muscle cells, mo accumulate na siya sa mga useless glycogen o mga abnormal protein sa imuhang muscle fiber or muscle cells nimo or myocytes. Mao na siya mo cause nga walay umoy ang imuhang mga muscle. Way kusog. Kita ka ng mga senior na tungod kay ang ilang tulog tag-unom lang ka oras, lima ka oras, wapay labot anang magmata-mata. So, in short, naarag yun sila sa mga four, may lang gani ang uban, makaabot og upat ka oras. Mauna hinungdan nga nung ilahang mga tuhod, mga muscle, mga batiis, way mga kusog, usahay, mura silang mapalid, matumba. Mauna atong gina-provide din hi ang right information og mga suplemento nga kung mainom lang unta ni sa mga senior citizen o sa mga individual nga nag-laser o tulog, dili quality ang tulog, na problema silang mga muscle cells nila. Sulbad gyud ang mga problema pinangga. Mutaas tong kinabuhi. O, nganong na may lupus? Nganong na yung mga Crohn's disease? Ganang problema bitaw sa tong mga tinae? Naghubag dito, nai-inflammation sa tong tinae. Magka-lupus ta, no? Kanang lupus, ang imuhang immune system, mutira sa imong kaugalingong lawas. Nga pwede ma-failure ang imong kaugalingong organo. Nga naman, tungod kay ang immune cells na to, wala makatarong gihapon sa iyahang pagpanglimpyo, pag-repair. Ang atong mga leukocytes, white blood cells, kailangan nag-insaktong tulog pinangga, kinahanglan nag-insaktong repair. O dili lagi makarepair pag-ayo, panahon nga matulog kagbusog o perminti ka, walay disiplina nga, kulang-kulangon ang imong pagtulog. Before nangalupos ang mga tao, batan-on pa na sila hantong na hamtong, kulang-kulang na sila sagad og mga tulog. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dilipot ta pataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga haplas. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Jimmy Mukasin, Poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin ta kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Early sleep is not just closing the eyes, it is opening the door for the body to repair. Ang pagtulog sa'yo, dili lang ni basta gipiyong nimo ang imong mga mata. Ang pagtulog sa'yo, mauni siyang pag-able sa pultahan alang sa lawas, ng atong lawas maka-repair, makaayo sa iyahang kaugalingon. O dili nato abusahan ang kagabion, unya magdahom ta og kusog sunod adlaw. Kung usahay, ang usa ka tao o kita ba, moingon ta nga di yud ko makatulog sayo, naana na yud ko, di na ko ni mausab, mao na siya mo shape sa tuang mga huna-huna yud, mao ni mo shape sa tuang resulta yud. Pero kung ang usa ka tao kita moingon ta nga pinaagi stabang sa Ginoo akong i-train akong bansayon akong lawas, matulog jugog sayo, akong disiplinahon ako ang kaugalingon labinas panahon sa gabi, proteksyonan nako ako ang kahimsog sa panglawas. Then, ang atoang hunahuna mo, sugod siya pagkooperar. Ang anak kanindot pinangga ang ato ang lawas. Dili ni siya magic. Ang tawag anak training. Kaya ato amanggong utok ang atong hunahuna, atong kinabuhi, kinahanglan na siya i-training pinangga. Ang imong tinguha plus o banan ni mong pagtuo plus o banan ni mong action mo create na siya og pagkausab. Wa patakabot og isa katuig, duha katuig. I-training mantas to maginikanan nga makatindog makalagaw. The same gihapon sa tuang kinabuhi. Kailangan tag mga training, pagbansay, pagtuo, determinasyon para ma-establish ang atong mga habits. So, matagabi mga pinangga, di lang taigo nga muhandom nga mausab ta. Maghandom nga makatulog tagtarong. Kundi li, decide yun nga kailangan dyan ni mo matulog og tarong mga pinangga. Not by chance, but by choice. Same sa sigarilyo, gusto ni mo nga maundang ang pagpanigarilyo, ayaw lang paghandom kundi li mag-decide yung nga undangan nimo ang pagpanigarilyo. Na quick health tips sa mga nagpanigarilyo, unsa ang pag-undang ang sigarilyo, kinahanglan, number one, human ka mo handom, decision yun. O every time nga murag mangita kag sigarilyo, maglaway kag sigarilyo, kaon lang og ponkan or orange, kana mawala imong gana sigarilyo. Kung walay ponkan og orange, pwede ka limonsito nga gituslo nimo og asin. Kada gana, kaon kaana. Or mag-inom ka og tubig sa butong. Kada gana nimo og sigarilyo, sigup-sigupan nimo og tubig sa butong. Ana lang. Ang paghandom, kung walay decision nga commitment, walay painan. Okay, balik ta pinangga sa heart cells nato. Natay gitawag diha cardiomyocytes, mga cells na siya sa tong heart. Pag dili siya makalimpyo sa iyang mga selula tungod kay kulag tulog, busog na tulog, muhubag imong kasing-kasing mo na hinungdan sa imuhang pagka heart failure or cardiac amyloidosis. Kining pagbarabara sa tumang kasing-kasing nga mo hinungdan sa heart failure, mga pinangga. Kulag tulog, natulog nga busog. Kaya wala naka-cleansing ang atong mga heart cells na to, mga pinangga. Number one nga problema sa ato ang matagpamilya, dili ang kulag og sweldo. Sa naso sa Pilipinas, dili kulag sweldo. Kining sakit, mga pinangga, nga wala gi-manage, nga pwede untang i-manage. Maunay makapalisod na to, financially number one. Kay mahal magkasakit in town, mga pinangga. So mga pinangga, matag gabi, dili lang ta mo handom nga unta, makabatong kong kahimsog sa panglawas. Make decision, but pasabot, i-turn off ang imuhang mga unnecessary nga mga screen time. Kung sa may ilhanan pinangga nga ang imuhang ginatanaw, anang gabi, di nakaayo makatabang sa imuha. Imong i-question, imong kaugalingon, makatabang ba ni sa kuwang kahimsog sa panglawas, sa kong pamilya, sa kong trabaho, especially sa kong spiritual life? Kung dili gani makatabang, undangan na ang imong ginatanaw. Pero ang akong ginatanaw, makapakalma ba ni sa kuwa? O baka ha, makapasiga hinun sa mata nga di ko katulog hinoon tungkol sa kong ginatanaw, then stop. Pero kung makapakalma, then makapatulog ni mo, o sige, tanawa na pinaga. Mailhan ni mo nga healthy screen enjoyment ang imong experience panahon nga before ka natulog, nagtanaw-tanaw ka. Kung pagmata ni mo, you wake up, refresh, lami kay imuhang paminaw, presko yung paminaw sa imuhang utok, sa imong hunahuna. Pero, ang imong ginatanaw, uy, muhatod man ni mo pagpakasala, pagkalagot, pagka-invey, lust, fear, or useless comparison. Lust, L-U-S-T, mahimo na mahinom kang bastos imong hunahuna. Og labi na pinaka-importante yung pinangga, kanang pagmata ni mo nga kapoy ang imuhang lawas. Hinunduman na to nga ang enjoyment, mahimo siyang parte sa tuwang healthy life kung makaparefresh siya sa tuwang mind, makapastrengthen sa tuwang kalinaw o magpabilin ta nga under self-control. Mahimo gani kang saputon, mahimo kang di kakakontrol sa imong kaugalingon, then I think ang imuhang screen time, imuhang i-manage, imong i-review, imong i-reflect kung okay ba ni siya or dili. Mga pinangga, dili talang enjoyment is bad. Ang ato ang mga unahuna, nagkinahanglan yun og rest, nagkinahanglan siya kalipay, nagkinahanglan po siya refreshment. But every enjoyment must be guided by wisdom and self-control. Kung nalipay ka, na-enjoy ka, mag-enjoy ka, kinahanglan guided siya by wisdom and self-control. Ang word of God for today nagsulti sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Naay mga butang nga okay ra buhaton, pero dili di ay makatabang. Dili lang kung okay ra ba ni siya, kung dili makatabang ba ni siya by wisdom, na by self-control. Does this make me better? Does this give me peace? Mohatag ba ni siya sa kuwag kalinaw? Mas mo feel ba ko o kahapsay kanindot sa paminaw inigmata na ko pagkabuntag? Does this help my health and family? Makatabang ba ni sa kuwang panglawas o sa kong pamilya? Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 12 po mga pinangga nagsulti, nagpahinumdom, I will not be brought under the power of any. Dapat dili ka kontrolahon sa uban kung dili ikaw gyud magkontrol sa imong kaugalingon. Kung ang imuhang pagtanatanaw, mga salida, magabi, mga screen, mga videos, makatabang nimo pag-relax, makahatag nimo mga maayong panghunahuna, and you can stop on time, use it wisely. Pero kung mao na gani magkontrol sa imuha, mutangtang sa imong pagtulog, unya, dili na kaayo ka mainampuon, ha? Bantayan yun kayo. Kaya nabitaw natin mga videos nga ginatanaw nga, di naman kaayo kaganahan magampo. Nya, dali ra kaayo makapatrouble sa imong hunahuna. Kanang imong ginatanaw nga klase, nakapa-contribute nga matrouble ang imong mind or musakit sa imuhang kahimsog sa panglawas, then it is no longer pahulay. Base na himo na inunang master nimo mga pinangga, bantayan jud kay pinangga, ha? Ang malinawon nga balay magtabang na sa mga tao nga makatulog tagtarong. Ang panimalay nga puno sa mga pagsyagit sining kahay, kapait, mga suspetsa, walay pagrespeto, makapahimo sa tumakasing-kasing nga dili makapahulay. Pero ang usa ka balay nga grabe pagkamay ng puon, pagpasaylo, nindot kay mga pulong nga ginasulti o gipraktis ang pagrespeto, ginapairal sa panimalay. Then kana nga panimalay, mahimo siyang lugar sa kaayuhan, healing place. If we want longevity, let us not only protect the body, let us protect relationships. Tungod kay mo sa katao, mukaon siya healthy food, but ang iyahang kasing-kasing puno sa kalagot. Ang lawas magpabiling mag-antos gihapon mga pinaga. Dugang pulong sa episo 4:26, let not the sun go down upon your wrath. Ayaw pa sa lupi o adlaw ang imong kasuko. Ayaw na pag-post-post sa social media mga wrath, mga rant o unsa pa yung mga grabing kasuko, mga hinanakit. Ayaw. Ang kalagot nga madala gihapon hantod sa kagabion, makadaot sa kalinaw sa tulog ug panglawas. And of course, kung di yung katulog gihapon, labi ng severe insomnia, chronic na gyud imong insomnia, kusog nakaayo kang muhagok, severe anxiety, grabing depression, grabing kangulngul, sige ihi-ihi magabi, usahay, kailangan na tawag proper medical evaluation or proper lifestyle or wellness evaluation at tumog clinic pinaga. Kaya pagkatulog, problema sa pagkatulog, pwede po na siya nga daghag mga possible causes, underlying causes. Wala tayo igong time mga pinaga, this is Doc Bri Palangi, reminding everyone, ang lawas na to dili ordinaryo, it is wonderfully designed. Take care of your body, protect your mind, heal your home, and honor God with your life. Basta healthy, happy!
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 Heart FM. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-ad na o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang solusyon alang sa himsong o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong, kaya kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Pumunta akong ingo na, ginuot-undo ikukun sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorsogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorsogon 1 at save more Sorsogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba
2: gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
2: gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
2: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
1: sa mga butika,
2: pharmacy,
1: drug stores,
2: tindahan
1: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
2: ang pakikinig
1: ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
9: Ako si Manuel Silva.
8: Ano pong pangalan?
9: Manuel po.
8: Manuel?
9: Opo.
8: Okay, taga saan po si Tatay Manuel?
9: Nandito po, Halog Blacker. Halog Blacker po ako ng Barangay Alaboto.
8: Ano pong probinsya yon, Tatay?
9: Ano, Baruaro po ako, Katarman.
8: Katarman, Samar? Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
9: Binyan po. Binyan ako nakatira.
8: Sa Binyan po kayo nakatira? Binyan, Laguna?
9: Opo. Nag-Halog Black po ako sa Alaboto.
8: Ah, okay po. So, ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
9: Ano na? Black
8: po. Ha? Ilan po?
9: Ilan po?
8: Okay po. Tatay Manuel, may tanong po ba kayo sa akin? Kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
9: Opo, di pa po. Ano, ako po yung problema. Ako po lang yung number mo.
8: Ah, okay po.
9: Tanong kung saan magbili sa Binyan.
8: Sa Binyan? Kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee sa Binyan?
9: Opo.
8: Ah, okay po. Wait lang po, Tatay Manuel, ha? Paano niyo po nalaman yung ating Rice Coffee, Tatay Manuel?
9: Lagi po ako nakikinig. Programa po.
8: Lagi kayo nakikinig. Meron po ba kayong iniinang aramdaman din?
9: Opo, sa baliwang po sa Balakang.
8: Sa Balakang, sumasakit. Opo, dyan po sa Binyan, halos po lahat ng mga butika doon, meron po ng ating Rice Coffee. Sa Murang Gamot Drugstore, meron po. Sa Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, lahat po yan sa Binyan. Makabibili po kayo ng ating Rice Coffee.
9: Salamat po. Pupunta ko na lang
8: siya. Opo. Alam niyo na po ba yung ano? Alam niyo na po ba yung itsura ng ating Rice Coffee? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng ating Rice Coffee, Tatay?
9: Opo, programa
8: mo siya. Opo. Yun po yung hanapin po ninyo, ha? Yung sinasabi ko, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E, para po hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, Tatay. Ano po?
9: Opo.
8: Okay po. Tapos, R-I-S-E.
9: R-I-S-E.
8: R-I-S-E po. Parang ano, parang sunrise. Okay, para sakali po yun po yung ano natin, yun po yung kumbaga gawan po natin ng paraan para po naman ay ano natin, makainom po tayo ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po, balitaan niyo po ako tatay kung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako.
9: Tawag ka po ulit.
8: Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po tatay Manuel. Mag-iingat po kayo.
9: Darap lang ito ngayon.
8: Sige po. Maraming salamat. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.

0969-226-9623. Ang ari po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Si Inong po ito, ng UAS.
0: Inong. Okay, si Tatay Inong ng UAS Albay. Okay po. Tatay Inong, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Kagabi, tumawag ako sa iyo kagabi.
0: Opo, tama.
1: Ngayon bumaba ako ng bayan, ng UAS.
0: Okay po.
1: Tapos, inahanap ko yung 25-in-1 at saka yung sabon.
0: Opo.
1: Wala pa sa UAS, Kuya Boy.
0: Wala pa sa UAS, Albay. Sige po, noted po yun, Tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo sa UAS ng ating po namang sabon at ng ating 25-in-1. Sige po, Tatay. Noted po yun, Tatay Inong.
1: Sige po.
0: Apo.
1: Ano? Padalan mo naman kami dito sa UAS ng sabon at saka 25-in-1.
0: Opo, opo. Sige po. Gagawin po natin yun. Sasabihin po natin 'yon sa ating po namang sa ating po namang mga deliveries para madalhan po diyan sa inyo diyan po sa sa lugar po ninyo, Tatay. Sa UAS.
1: Nabili ko ngayon 14-in-1 yung rice coffee.
0: Ah, okay po. Noted po, Tatay. Noted po. Para sakali po, Tatay, ay madalhan po diyan makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: At saka yung sabon, Kuya Boy.
0: Sige po, Tatay. Noted po 'yon, pati yung sabon. Opo, tawag dito, sasabihin din po sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige po. Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat din po sa inyo. Maraming salamat po, Tatay.
1: Intay ko, Kuya Boy, ang sabon mo, Kuya Boy.
0: Yes po, Tatay. Noted po. Masasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige, salamat.
0: Thank you very much po. Yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa UAS Albay. Tama po, wala pa. Yan po yung... sasabihin po natin sa ating mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo sa UAS. Tatay Inong.
1: Magandang tanghali sa iyo, Kuya Boy.
0: Thank you, Tatay Inong. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Inong. Salamat po sa inyo.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, Tatay Inong. Maraming salamat. Aking bigyan si Tatay Inong ng UAS Albay. Kagabi, nasabi niya na yan sa atin na maghahanap talaga siya ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa kanilang lugar sa UAS. Kasi sabi ko, ipagtanong-tanong na dahil meron na. Pero naglibot ngayon si Tatay Inong, wala pa, naubusan daw siguro. Kaya sasabihin natin yan sa ating po naman mga delivery. Duli-duli pa rin tayo mga kaibigan sa ating po naman kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking rice coffee mix.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po, si Chubalayong, Barangay Kabuguan, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po.
1: Opo.
0: Nanay Banji, ilang taon na nga po kayo?
1: 56 na po ako, Kuya Boy. 56. Galing po ako dyan sa Kalawagay. Wala akong makuha ng...

0: Galing po akong Kalawag nung isang araw po. Ay, wala po sa Kalawag eh.
1: Diyan po sa Tagawayan, wala?
0: Wala din po, Kuya Boy. Hindi wala ko pa din po natitikman po yung gusto ko po yung matikman po yun.
1: Oo nga. Tama, dapat matikman nyo po yung sarap ng ating 25-in-1. Okay po, Nanay. Okay. Noted po yun at sasabihin po natin yan sa ati po.
0: Ang tagal po na po, Kuya Boy, ang nainom ng rice coffee. 5 taon na po ako.
1: Maraming
0: dami
1: salamat.
0: Dami po na naubos. Dalawa sa ako na po yung aking naipon na nasa box.
1: Thank you. Salamat po sa inyo at sana po patuloy pa rin. Nanay, how about po yung ating sabon?
0: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakasubok noon. Hindi pa ho din ako nakakabili.
1: Sige po. Dapat po, ano nyo na po yun, magamit nyo na po yung ating sabon. Napakaganda po noon.
0: Ay, baka po ako lalong gumanda po noon, Kuya
1: Ay,
0: Boy.
1: Ay, naku, oo talaga.
0: Asawa ko.
1: Lalo kang gaganda. Lalo kang mamahalin ng asawa po ninyo.
0: Ay, sana all po.
1: Sana all. Tama po, Nanay. Dapat po talaga makagamit po kayo noon kasi isa po sa mga opo, nagagawa po ng ating sabon ay
0: yung... Pero maganda talaga po, Kuya Boy, yung rice coffee. Ang tagal ko na pong umiinom, talaga po maganda po sa akin.
1: Thank you, Nanay. Ano po, bakit po ninyo nasabi na maganda yung ating rice coffee?
0: Ay, talaga po ako'y garantisado po, Kuya Boy, sa rice coffee. Kahit po tayo hindi pa nagkikita sa Kalawag, Quezon.
1: Opo. Ano po yung mga nagawa na po sa inyong kagandahan ng ating po namang rice coffee?
0: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy, na kahit walang tungkod po.
1: Bakit po noon hindi kayo nakakalakad, Nanay?
0: Hindi po. Dati po, Kuya Boy, ako'y binubuhat ng anak ko, pinapaliguan.
1: Dahil, ano pong nangyari sa inyo?
0: Ako po bagay na mal-distruct po sa Manila. Sa Manila po ako inatake. Na-hospital po ako sa Etabe niyo po.
1: Tapos, dinala po kayo, inuwi po kayo dyan sa Tagawayan.
0: Opo, inuwi po ako ng mga anak ko sa Lucena po. Kasi sa Lucena po yung mga anak ko.
1: Tapos, nung panahon na yun, nung nailabas kayo sa ospital, hindi kayo makalakad?
0: Ay, hindi po ako nakakalakad at ako po ay laging binubuhat, nasa wheelchair po. Tapos, pagkakain lang po ako, itatanggalin sa wheelchair, iuupo sa table, sa bangko, at itakain po kaharap nila.
1: Oo, I see. Pero nung kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
0: Ay, numarin ko po yun sa radyo, yung sa rice coffee, ay sinubukan ko po talaga. Sabi ko, ay sinubukan ko nga yun para ako'y makalakad pa. Gusto ko talaga makalakad pa at ako'y makapagligo mag-isa. Hindi ako pinapaliguan ng aking anak. Ay, awan ng Diyos nga po, maganda po talaga sa akin yung rice coffee. Kaya po ako hanggang ngayon ay garantisado po ako doon sa rice coffee ko.
1: Tama po, maraming salamat. At napakalaking bagay po noon, Nanay, na kumbaga na nakilala niyo po si rice coffee. Kaya po natulungan kayo. Ngayon po nakakanakan na po kayo.
0: Sana nga ako, Kuya Boy, magkita ko tayo at may makapamasko kahit isang piraso ng rice coffee.
1: Okay. Nanay, napuntahan niyo po ba yung Solid Supermart?
0: Nakapunta na po ako doon. Ay, wala po ako makita noon eh. Ginagayon yung 25 gram na kape na rice coffee.
1: Nanay,
0: wala po. Nagbala na po ako kahit po ako'y PWD po ay... Marami nga po tumutulong sa akin kasi naawa nga po sa akin pagkilos.
1: Oo. Pero at least nakakalakad na po kayo mag-isa.
0: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy. Awa ng Diyos mag-isa kahit wala pong tungkod.
1: Oo. Opo. Nanay, yung 25-in-1 po yon. Sabihin po ninyo 25-in-1. Hindi po yung 25-in-gram. Hindi po yon. 25-in-1.
0: Baka po, Kuya Boy, nagka-rilinggan lang po ako at nagka-ano din po yung mga tindera doon. Kaya ganun po.
1: Opo,
0: kaya sabi nila wala daw po nun.
1: Opo. Try nyo po ulit, Nanay, ha? Kung sakaling makakabalik
0: opo,
1: po kayo.
0: Sa-try ko po yun. Pag ako'y nakapunta ulit po ng Kalawag Quezon.
1: 25-in-1 po yon. 25-in-1. Tsaka yung...
0: Yung
1: ating sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun.
0: Ay, Rice Glow Soap po.
1: Yes, Nanay. Opo, sabihin niyo po yung ganun. Para
0: lalo po ako, Kuya Boy, pumuti nun pag ako'y nagamit nun.
1: Lalo kang gaganda. Lalo kang gaganda,
0: aba,
1: no?
0: Sana all. Kahit matanda na all, gaganda pa.
1: Nanay,

0: Kalabaw lang daw po yung tumatanda. Kaya
1: opo, ma.
0: Kaya lagi lang kayong masaya, lagi lang kayong ganyan para mas opo, lalo pang ano, kumbaga
1: po yung mga apo ko ay makita ko pa habang ako'y malakas pa po, Kuya Boy.
0: Oo naman, oo naman. Tsaka po dyan sa ano, sa Calawag, Quezon, nanay, try nyo rin po sa Hanero Pharmacy, Calawag, Quezon, Hanero Pharmacy.
1: Try ko po, Kuya Boy, pag ako'y napalampi ng Calawag, Quezon po.
0: Yes, opo, try nyo po doon, ha, 25 in 1, ha, 25 in 1.
1: Opo.
0: Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 25 in 1 yung sabihin po ninyo. At baka
1: opo,
0: po na
1: Kuya
0: ano lang
1: Boy,
0: sila.
1: Salamat po.
0: Thank you, Nanay. At balitaan mo ako, kapag kayo po yung nakabili, tawag ka po ulit sa akin.
1: Opo, opo, Kuya Boy. Salamat po talaga ng marami. Talaga po ako'y nakalakad pa at ako'y ano pa.
0: Mm-mm. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Natutuwa po kami. Salamat po sa inyo, Nanay. God bless po
1: salamat
0: sa inyo.
1: Salamat po, Kuya Boy. Sana ako yung nagpamasko kahit sa repaklaan.
0: Sana po magkita tayo, Nanay, one of these days.
1: Sana nga po magkita tayo personal sa Calawag, Quezon po.
0: Opo, opo, Nanay. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat
1: po
0: sa inyo.
1: Kuya Boy.
0: Mag-iingat
1: salamat
0: po kayo.
1: Po.
0: God bless po. Maraming
1: po,
0: salamat.
1: Salamat po.
0: Thank
1: kayo
0: you.
1: Po. Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Ang kaibigan si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Isa sa mga suki po ng ating po namang rice coffee at talagang dalawang taon na umiinom ng ating rice coffee. Napakinggan nyo naman yung napakagandang testimony niya po, mga kaibigan. Inatake po siya ng stroke sa Metro Manila, kaya inuwi ng kanyang mga anak sa Lucena. At simula po noong nailabas siya po ng ospital, eh sabi ni Nanay hindi na po siya nakakalakad. At mangiyak-ngiyak na sinasabi niya po sa atin na dahil po sa atin po namang rice coffee ay ngayon nakakapaglakad na po si Nanay. Siya po yung may sabi ng kanya pong testimonya na yan, kaya kayo na po yung humusga. Kung sakaling nagdududa po kayo, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee at kayo na po yung magsabi kung talagang epektibo o hindi yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatudunan. Itawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. At saka kung nakikinig pa rin si Nanay, try natin dyan sa ibang mga butika po dyan. Palibot natin para alam natin na lahat ng mga butika ay napuntahan natin, Nanay. Maraming maraming salamat. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
2: Ito ang ating bagong-bagong strong
1: and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Tama ka dyan, kaibigan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya.
2: Mga breadwinners.
1: Tunay nga,
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
2: tulad ng ginseng,
1: turmeric,
2: mangosteen
1: at iba pa.
2: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants
1: na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
2: Araw-arawin lang ang pagiinom nito
1: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
2: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
1: sa inyong kalusugan.
2: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
1: itigil na ang pagiinom ng simpleng kape.
2: Ito na ang oras para simulan
1: ang strong and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
2: at ginhawa
1: na hatid nito.
2: Kaya ano pang hinihintay mo?
1: Simulan na
2: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
2: Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan.
1: Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1,
2: buhay mo'y mas masaya at malusog.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
2: ay available na sa mga leading supermarkets, butika,
1: drugstores
2: na malapit sa inyong mga lugar.
1: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
2: Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
1: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
2: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
1: 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
3: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:08.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

when it's real, I keep it alive.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we get 11 minutes after 6 o'clock. Isang napakaagang umaga. Napakaagang umaga, no? Isang napakagandang umaga po sa inyo lahat. Brand new day today, Aaron of Friday. Weekend na naman, halos pala. Aba, prelude tayo para sa ating napakagandang weekend. Ano pa nga ba? September 18, 2026. Yan ang ating bensya. Nangangalahati na lang. Paskalahati na talaga. Ang buwan ng Setyembre, ano? Ay, napifeel na talaga natin. Ano, mapalapit na kapaskuhan. 98 days na lamang! Pasko na, mga sweethearts! Of course, my name is Jason, Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga, magkakasama-sama at magkapiling. Ano ba ang inyong plano ngayon? Ay, teka muna! Mga maraming kang gagawin, mga maraming kang pupuntahan, may mga appointments ka. Kailangan bumangon tayo na maaga. Teka muna! Baka naman may estudyante kang aasikasuhin. Baka may estudyante kang kailangang ipag-prepare ng kanilang mga kakainin, susuotin. At syempre pa, papaliguan. Ay, magandang umaga sa iyo. Auntie, mama, nanay, good morning. Isama na rin natin. Ito sa papaliguan si tatay. Ay, papaliguan. Oo, sa mga mag-aasikaso. Itong si uncle. Magandang umaga. Yung mga nag-aasikaso natin, mga daddy dyan. Magandang morning po sa inyo. Tapos may load ka dyan. I-text mo naman ako. Dali na, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. We got 13 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
3: Mm-mm.
2: At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawan. Hey, we got 30 down 6 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Hey, that's Juan Carlos for you with the ere. Wow, magandang umaga po. Marami na namang napapaganda sa mga oras na ito. Yung mga tipong sige, pampaganda, pampakondisyon ng bawat umaga. Singalong muna tayo, maganda yan ha, sa mga vocal cords natin. Napapractice tayo. Actually, yung pagyaw-yaw sa buntang, maganda rin yan kasi vocalization niya.
1: Lahat ng mamahal.
0: Okay, pansinin mo, lahat ng mga nanay natin ang gagaling kumanta. Diba? Magaganda ang mga boses ng mga nanay natin, ng mga auntie natin. Alam niyo kung bakit? Palagi nagbo-vocalize yan. Tuwing umaga. Yaw-yaw din, hey! Yaw-yaw dito. Sige, yaw-yaw! Kada bundang. Diba? Gumanda yung boses. Pakantahin mo yan. Talaga naman. Magandang morning! Joke lamang, magandang umaga po. Yan po yung alarm clock natin, yung mga auntie natin. Kung hindi dahil sa kanila, at hindi dahil kay nanay, hindi tayo magigising kaagad-agad. Diba? Pag yaw-yaw ni nanay, mga katulo, sunod-sunod, basta kay. Gising agad eh. Diba? Sa una, kakamot-kamot pa sa ulo. Pero pag gaya na, pangatlo na, ay diin na. Punta na! Magandang umaga, Ate Belle, all the way from Lapasan. Maraming sinamad sa amin niya. Good morning, Jason. Ready na ang breakfast. Aga kasi, may lakad. Ay, magandang morning po sa inyo. Amping ha, sa inyo pong lakad. Sumakay po kayo. Huwag niyo lakarin ha. Baka malayo-layo yung lugar eh. Ha, sumakay kayo. O, sumakay kayo po ha. Magandang morning po sa inyo. Maraming salamat. Pinatatawa lang natin si Ate Fel. Siyempre, maagang gumising yan eh. Magkape-kape, kaon-kaon, di ba? Magandang umaga, Galas family! Ang kamulo na Minaw, samtang nagkape. Magandang umaga. Thank you so much. Ang kitata ni Nicolas. Tata Nicolas, good morning, Pogi. Ayan o, namana sa atin yan eh. Siyempre, magandang umaga. Kay Mami Elaine, guwapa. Magandang umaga po. Kay Ate Lilil, magandang umaga. Kina Jeline, kay Glenn, thank you so much for listening. Mga taga Burgos del Pilar, maayong buntag. Hoy, mga taga Konsolasyon, magandang umaga sa inyo, ha? Oo, sa pamilya ni Ate Tisay, ang Cortez family. You know, magandang umaga po sa inyo. Sina nanay, ha? Magandang morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga buntag, ha? Sa lahat ng mga nakikinig na ng Hard FM, sige lang, padayon lang sa magpaminaw, ha? Para naman ay ma-enjoy natin ang ating umaga. Kasi naman, yung paborito natin news, sigurado mapapakinggan mo na. Si Arabella karon na nag-prepare na for school. Magandang umaga, Arabella. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Congratulations. Nagkaroon siya ng gold medal sa 100 meters butterfly last Saturday. Congratulations. Yun, no? Sandali muna. Abayado muna, pakinggan nyo, ha? Guys, alam nyo ba ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain ay talagang favorite ko na talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce at yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. Saglit lang ha, mag-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweet. 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast-fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan the Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon, 645. Good morning muna, isang magandang umaga. I-shoutout natin ang mga sumusunod hanggang gumising. Iba ka nagbubukas na mga tindahan sa mga oras na ito. Lahat po ng mga sari-sari stores, good morning! Dulot na saan ang mga ballpen karon? Hindi pa, no? Kasi parang a 15, 16, 17. Tatlong araw pa lamang mula nang sumweldo, ah. Pero teka muna. Ano na tayo? Reality check. Iba nga nagbalista ba ng mga nakaraang linggo? Eh, nagbayad ba nung a 15 na? Nung araw na ng sweldo? Reality check din tayo, ha? Teka muna. Assessment muna tayo ng ating mga sarili. Niyagi ka magtindahan? Niyagi ba ka dito sa may pinagkautangan mo? kung hindi, abay, teka muna. May buntag! Kunsa? Baka meron pa natira. Sige mo naman. Magbawas ka man na ng utang doon. Di ba? Para at least maka-utro ka. Magsapit na mga 20, 25 na naman. Malamang, kailanganin mo na naman yan. Kailangan meron na namang dulot ang mga ballpen, ha? Sa mga notebook ng tindahan. Eh baka mamaya, maubusan ng tinta kapag ikaw na. Eh hindi ka kasi nagbabayad ng utang. Diba? Magandang umaga! Taas kamot ang mga nagbayad na! Yon, very good! Yung mga di pa nagbayad, dead ba? Magandang umaga! 46 minutes after 6 o'clock! Eto na, mamimigay na tayo ng grasya ngayong umaga. Napakaaga naman grasya nito. Punod agad tayo sa ang ruleta, sa ang area ba tayo? Sa ang ruleta, sa ang drum banks. Piliin mo na ruleta. Let's go! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala Bayabas! Ang mga taga Bayabas, paminaw! Paminaw, paminaw, asan yung drum banks ng Bayabas? Aba, punod tayong isa! Ang nakasulat ay Bayabas! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bayabas, Cristita Tadio. Cristita Tadio ng Bayabas, congratulations sa kadaog ng bugas at groceries. Anhin na, dali. Magdala kag ID, dali, dali, dali, dali. I-claim mo na ang iyong pampremyo. Samantala, mag-i-re-announce ako ng ilan pang mga pangalan. Pila na lang ni Kabuok, oh. Ito yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries, ha. Itong si, Monina Grace Abobo ng Lapasan, Bacoonga Street. Monina Grace Abobo, Bacoonga Street, Lapasan. Congratulations. Nakadaog kag bugas at groceries. Ganoon din si Annalyn Armesin. Uy, taga-Bayabas din to, ah. Annalyn Armesin ng Mahayahay, Bayabas, congratulations sa kadaog sa kagbugas at groceries. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Zone 3, Carmen. Raymond Osorio, nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din si Georgia Abaw. Georgia Abaw ng Zone 5, Bulwag. Congratulations. Yan po yung ating mga iba pang winners. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Dito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Oy! Standby lang mga sweethearts, ha? First.
1: 93.7. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So, akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then din ako magdugay sa CR nga magdala pag silpon aron magkabawas. Karon pag lingkod ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marilo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.